0: Wale lua fitu ono fitu iwa marfa Pacific Easy ola vaanga mo tupe fa mo boli Samoa.
1: Me e mafau fau mo mo isa unga nwenga fa leo leo. Ole eme se ali man kau, na te tape na ina oe mo sa wa vano inga nwenga fa leo leo. Ele ngata I letino, ai fa apea fo ili mafau fau mo le poto maasani. Ola o yaifa ya o nganga vaa, la tau te fiso soani lau fai nga malanga. E yaiva senga ole hafiafi, e fitau ili le mau fuafuanga. E fa angata le stala le aso luata si o aukoso, Lua afi lua onu. E tele ava no ese ese. Awa lai te tue fatali. Tangayane le mseltraining.co.nz. Bevala au le ovalpselau. Lua lua fa tolvalu. Ovalpselau. Lua lua fa tolvalu. Your future starts here.
2: Papa Toito, dental smile every day.
3: O te inganga uniform. Fawapene loi le Papa Toito dental. Ma fa ongalau community services card. Se iai lo nifo ile nao le fase fulu tala. E faya foi nifo aroi fa ai ila ai lo smile. Susu mai pevala au mai ile

Ya fatalo fatu Samoa malole soifua faftaile tuol ni fo ya no la reto leola. Ya sa tala no atu fo i nai por kalame o tuona. E winga ile mafua anga na faye ile tuole la rangi. Mafua anga na faye ile tuo le tangata. Le mafua anga fo i na faye ile tuol fatu anga ye tena. Matauliye na faye ile tuol la rangi mo le tangata. Yo na faye fo ile ile tuol fatu anga ye tena. E tu uyele tangata e fie fie ai peita iane. E wo o mai fa so songa. Ia wa e so tangata e e o mai fa so songa. Tof tofonga a fai e te mana o e tupulo uo langa fa lea nganga. Ia e tof tofoina. E fa pea foila o e ma. E yei le taimi e o mai fa so songa. A fai o le leilo ua inga. Ia e mana tua e fa so soina fo e o satan. Fai o ngai ki alofo e loko olua sa unge I sa kangi a maise mea inga I asasi e foila uwa ai ma e vava ai kusisi mea ia al mea le tū mau o le wha mau lalo I luma o le tua tātou te le ma fai ase mea ia ai e mal malama I tonga fiti al ti apolo ma I kala a paulo le kale se kornito I don't want you to be ignorant of the enemy ma uke le ma ngao inga ia koule I loa ia mea ia langa o loo yei le fili o loo wanganga o loo tau mawhai e whaaleanga ma whaato I lalo popo e ma e le maua fuafuanga le atua vai fuafuanga matango fie le atua mol tangata whai e le atua le lalo langi mol tangata whai e le atua le whaato anga oina whai e le whaato anga I etena o le atua tu u yei tangata peita I ane e le itao fie le atua I satani le ngata saua le ngata I tau mawhai e whaao so oso ele I whapea whai aku leko awa le ai Afa tanga ele tua le ngata. Ina ia faososo. Ina ia iloa ele tua. Pe au auna le tangata ia te ia ilona loto fuoti e ifo. Wae maa losi atu loto fuoti e ifo. Pe ele mana oa ili tangata. Melana na failfi fili ngal tangata. Sa amai le faososo ngal fili. Ia tangoro le tangata kalia le fili. Ae tu ule. Le melen familia tu e ustai ai. O le mela e faftai e ile tua Samoa. O te faftai e lava ile tua. O loo yei se tua alofa. Waka kaunga faa umalor kangaka. Pe a kuu yei I mea maanga yei nga saungia ile tua mo ia. Le faa toanga. O manu mea uma fama ye pule ai oe. Ia alewa umana avatu fo ima le faa toanga e nofo aima nga lue ai. Ia ma leo leo ai. Ia ae tangufol tangata. Wa usta I pepelo a satani. Aele ono sa ilfina ngalo le atua. Leala ua paul tangata. Wa angasala tangata. Faimaika la Roma e tolufa I pelusuma tolu. Wa angasala tangata umalama. Ma ua leo osevi inga I le atua. Wa leai neilase. Fisota inga tangata leanga. Ma le atua pa ia. Ae vayo I le atua. Ele tu ua ilo na fina ngalo alofa. Fai mai le mata upuna e tolu fai upo e sifulma lima. Fai mai ole ngata na te tui. Mai o ia le fai upuna e mata upo e tolu alon fai mai. O lau whanau fo I malana whanau. Na te tui ma momo ina lo ulu. A o oe. Na te tui ma momo ina lo na mulivae. E te tui ma momo ina lo na mulivae. Ole tala lea lea tu na fai le ngata. Mai ole whanau. Alfa fine, lo no wing alfa na ul fine fa na ma Yesu. Na te tu imo momolo ulu. A o tu imo momolo na lo fi vai. Ya le fa to ilalo Yesu, o Yesu, kusa ole polo misilea, ole fa ol tanga, wa le angal tangat. O se sel tangat. Ma tuli ise mal fa to anga. A peta ita ila fa umatia le tu. A ko sa ungia fo ile tu ole awala. Ko se fe ya tangat. Langa o le atua alofa. E uila ina sisele tangata. Ae na toe maua umale tangata fa amanu yanga. Pei ona avatu ina I etena. Ina ua awina mai le atua lo na alo. Lenfai mailfa I pwelusu tasi utusia amatayo. Mai e whanau mai e ia lana tamatane. E te wha ingoafo I ate ia o Yesu. A wae wha aola e ia lo na nuu. A yala ato wangasala. Mela uko e maua ile ava noa ta ua le fato anga I etena, mato e maua ta ua ele o le fato anga I etena la le tino a o wha manu yanga a le atua mol tangata. Wato e maua e ta ua, ona o Yesu Keriso, a wa sau oie e mamai e wha maa ngalolo na nuu.
ayala to wang sala. Ya, on melna lewa o yelta to por kalame. Ole mafu angana faye yele tua le la rolangi, mafu angana faye yele tua oe, male mafu anga na laina faye le tua le fato anga yete na ono le finangalo le tua ye manuia. Beitai, walu ese el manguia, kuri ese, ongo le uska, aiko esa ungia alfo yele tua ilona lava alo fatunua. Ya wa awina ma ilo nalo, le la wato e mau waifa manuianga, pe a faila e te uia tuya Yesu. O inae to e maua umaye oe, restoration of the blessings that was initially for you and for me. Fa manu yanga yen saunia lea tua mo itato, to e maua uma, e awala ya keriso Yesu. E fa manu yele tua ya te oele ne Yesu, ono aswafo Yesu. Amen.

Di vango le awoli e wona pa ia le tua olo o tau suina le pavai o leola e so se fata fai tau le galava tono ni sila ma tu e mamau ma lo le talo ma lo foile o nusai pa anga ma sani e le tanto wala leo e tu I maile mo le panga tono mauta ma lawa I le aso ma na ufuanga lo o tau si e lo o tau soi fua ma lo loina ma lo la vale o nusai ma lo le fa ma lo lo si tamama tida ma tutua o a mai au lua o a mai o e o a mai au tau e a se fane la langa le nai fia ngai Wani mata uputa wa o dai to te fa so yai a ya le le yo e le balu sulu du o a minga wenga o le ni fo ya sulu du a fa ya le ni fo ya so a o fe nga yele tru minga wenga tu te ma fa va lo filima ya le fa na wa onga yo e u ya ina balu lu ya ai le ma fa yo tu wale a u da tu le ona ye ta tu wale ma fa na fo ya onga e pe ona ma san ya ya ta tu ono sa Quantalon tolu le watan to yene. Yeah, lo to umifol the masino kuso fa filo yantu le masino September. Yeah, on a tula lantanto foila, yellow tanto, ele lo to a tamaiti su enga fai wala to sanga, yakirisi masilo malakausanga fo, yanga kweri piki fuila, yellow tanto wa savalinga ilanato sanga fo, pea tanto wale le lofablanga leo le tua. I only pepper lotto, luos full million and tala. Tolu vai aso ele yanga e tu tanga tayana le pepaloto. E claim lana malo. Lua se fulu miri yonga kara. E vamele tala. O le pito nu o Blockhouse Bay. Inai le falemeli Blockhouse Bay. Post shop and stationers. O lea sa fata winai le pepaloto lea e le fayele se ilea sulusu malima. O le masina o yulai. Ya mara tuwana fai longa ilea vai ilea vai tawala tausanga e fast full million tala ya to lua ila ua yana manu malu wai to tasi la lewa umana tala ituwala na lus full million tala ya ay to tasi la le tangata olele yanga yantu e tala la na ele ay ele miliona e lus full million tala iyo ya kangolo shakifa lila upep fai wakia ila pisi Ai le isi aki ina, e alo koe langa mai lunga lapis. Ioi, o ina I le a foi Blockhouse Bay Post Shop and Stationers. Le da fata wina a faina e ia ina I le a solus ful malfa. Ia pole a solus ful malimo yu laipo se aso la vole nava I aso a o lumana. Ia ile se ina o le tato loto le nava ita. Ya olono winga tauna si aki lau pepa ya pele oenga walaki ya faifo eki anlaki ya ono sa wapaula wa wakako anlalaki ya kwaiva ya oe tamita suifa tauma talofantua inai Penrith the lema vutome liva angola amuli ta ele tola panyeli peleva before I reach Josefa malainga I point England atesa seta Filippo va before il tina ya sina leo ya mauto umanavole mafutome liva angola amuli ma lole nga lue Wow, Daniel Fang, I know the two up. Ali Radio Sam Moya, yeah. Old Tongan Wenger, Tutum of Fiva, Lo Philip, Langan to Leonis, your funny thing, and Wenger, my foot of my. Yeah, Mingoing with Malia, Ilum.

Ina iau mai tonu ala tau sala ia wa le vanga whaaka milo milo. Ia e misi lawa ila tau. O lea eo o mai lea so. Ile I tong ia stala e tas. Ia la tau sala. O longa winga. Whaa I ke kere mea ngai panka hai lau ka avali. Ma ia e mana tua lele. Ele na o lau tuska paka vui e savali vali so. O nai toi tusia ia ka panka ia lai senio ta avali lwai temine. But the two are now here to trailers for you long on the motorway. Come back, I pay you my molemeo speed camera. Ah, now we don't know all the mail camera and away don't. Yeah, time to love a year, leave you along all the telemap back along all the hour. Ah, well, now for you, we ain't that valley, the Oakland Transport. Or now we ain't your cameras. On Tamalana. Yo, a couple of work while you're on our poor Ella Senior Long Tavern. A mauti noa la e link tōng ia lau sana. O lono wi. E una e tōe na watu ilau tāwale. A le pipi I eile loka fo I lelele pa. Ia o la wale e se tāwale le mea ngang kua. E se wala fingona su a ngā kupe si e wali I erang I vai kau. Ia a ele se tāwale tō me mawhai. A whai ia o nana I ei sau sala a nei te iloa. O lai sa o le mea nganga e pakai. Ia alu awe la ufi naunga. Awe la ufi naunga. Awe teno fwa. Ai a faina e si la fia o ngai ki si si. O lono wina. Fai se fa tūlo nganga foile. E tongi tongi ei lau sa. Ai nefa peo lou sola sola. Ia wale a fulalanga. Ia a fua I eile faa se lau mole fiku se lau longa winga. Ua afe se lau ta avali. Faa se lau lea wa ave foile le loka. Ia mole fiku se lau le nga loka ala kopa. Oka oka e. Ia lono wina. Ia lo tō telo I la tūna le usa vata. Ia pē ua au ngā ilo mā le pas. Ia pē ua whālawe lawe ilo a isi tanga tau le ai. Tē la kua se muli a koi kai o. Tē mai ia nau kāwan. Ngā le alu sāu e leo kua spinzi.

0: kakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega kakas. Umalole kesi le Omega kakas.
2: Mo tu befa mo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. Olo ofa wau pe le taru papito e nau le lima tala te tongi pe afa ngai le Pacific Easy app befa tino ai tu befa mo moni mai lau telefoni fa be ai. Olo ofa no for le taru direct transfer te posi mai ai tu pe le taru account befa moni ai ne fasili lupa le telefoni befa tino la foi no lau tu pe ai na fa pito al. Mo le tongi no pido le pai mo li te ngā tu pe so se fa tu pe Samoa pe te tongi ni no no ngā tu pe le nupi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land baso se au nanga. Samoa, olo mo fai nofa tino umai tato au nanga ole easy pay. Mo le silifia, mo fa so podia so se va henga di usila yo tato la la. Olo apa no fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe fa nga le Pacific Easy Mobile app, bole direct transfer fa sa wa ilu taimi. Ai sili ato na fa sa wa ina utupe wa tangwa ta le penisini. Mo nisi fa mtalanga bala au ni telefoni o Barcelau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy, olo pa anga mo tupe fa mo bolis. Samoa.
3: Me e mafau fau mua mua isa unga nguenga faa leo leo. Ole eme se ali manukau, na te tape na ina oe mua sawa wanoa inga nguenga faa leo leo. Ele ngata ile tino, ai faa pia fo ili mafau fau mua li poto maa sani. Ole o yaifa ya unga anga vaa, la tau te fiso soani lau fai nga malanga. E yaiva senga ole hafiafi, e fitari lele mau vua fuanga. E faa ngata le stala le aso lua tasio aukoso, lua afilua onu. E tele a wanoa ese ese, awa lai te tue whaatali. Tangai ane le mslTraining.co.nz Bevala au le ovalpselau lua lua whaafa tolvalu. Ovalpselau lua lua whaafa tolvalu. Your future starts here.

nga suri fi filoi o le manava o ngā luenga. E a whātasi e fo I malenga ngā I fo whaiva sa whiangai male atunu u. I le ne yaso. Whātalofa alo ia.

to fitu. E fai se lau, tai se lau wafi. Fesa woi lea tupe. Ai le ale bena la yuna le faalia mua mua mai. E le Central Bank mula na au fai ngaluanga, ai maisele te mai tai kovana. Au te le faaleanga, ia le au onanga mula tautua le fionga te mai tai kovana. Po le foi o lo faululu yai, le officer Sili, o le Samoa Central Bank. Ai ana le tupu nei la le belea. Ia Lorenzo le malu. Se manuwe le sau umailunga, le ngasu lea, ma le tele o tupe ele lea, na ui mai I ai le aise tala le aise li poti na faya. Le ala foi la lea. Lea na layo na tato Black Mark. I tupe ele lea. Nā ngā I mai o, lea nā leo na tāwhia ni tātou no ngā tupe maisi mau mea, ele Uni o Europa, a whonga lei le mea le nā. Ele sa autelo lau tala na whai atu le vāso lea, vai aso lea, ole a usu le fodo ai tū tīusila le iai. Nanga ole vāna nginga, mau tau murimuri ai fōk ili mata upule nei. Ai ana le tupu le pisa, I ta avale ia ta I fia sa lau afe le tau. Car rental, luxurious and expensive cars. How did this come about? Fair na na na ita valide, o fair na na na lela wa mawalis tangata I all LTA, Land Transport Authority. Chris Faofo lea na taua, lali wa faa malolo. Fair wa ave I ele mataupulu nana upisa to ai awa, ne ingata I ele mataupulu. Faa malolo, ai faisu e suenga leo leo fae e morianga, wa leilo loa uma. Le sitala ma tangata mai ngō, tangata faa matala nga uma e winga I tawale nei. Ai fia fo I se tauo, na umai e itua tawale me kilia mai ai, e le customs po o le ofisa o le tute, tasi le nā vaenga e te tauo na matua I yo o iai, su e suenga o tupe, pe fia ni tupe na tutongi na kilia mai ai tawale nei faf. Wau tau se sila la iai. Wa lewa una fayatu le malo. Ta pena mai se tu la fono. Ina ia mafai, ona fatanga ina I lalo le tu la fono. Investments matupe e la fomai e tangata. Ina ia mafai, ona fafai ngā ruenga ta la tau tupe nei. Ina fata wino le tato valele. Ale ala vai fe fe wa. Ele ia to to wa fo ye mumus ole ala na ele no fo yetu. Fa longo ile malo. Ele ngata ole ko vana ole o u mia le malo si anga a o ia fo yo le tei tei fono. Ele ai se tei tei fono mas komiti fa fo e va ai ale va ga le tei pe le nupi fa. Ese ale pulisili a ese fo ile pe. Le teitei fono le komiti fafoe. Olono winga. E fai umalawa ele kovana fai unga. There is no board of directors. There is no chairman. Now, the governor of Samoa Central Bank makes decision, sits in the board, or sits as a chairman of the organization. And she makes decisions as well. Ko vana, toi tei tei fono, toi fai ia fai ungo mea umanei. Fafonga li samo. Le ala lea, ua manatu ai le malo. I le pui pui inga o le atunuu, mo nei tai ao maalua I le lumanai. E te tau o na sui, whinga whawae, e pui pui ai le mamalu o tupe a rea tunu. O lono wingala, o le teuteunga le faa ngā solo nei, e te te e yeitu le epa, te te e uma iai le vayango le HRPP. Wa fōringa mai ai, a tātou le usisitai I fatonunga le IMF, tātou te leto e maua nisif sosan.
Ele na ole IMF e maua mai eif so swati. A ole me silio na taua. O Samoa, ole malo tu to tasi tu ma oti e yailo na fawae ma na fainga fawae. Ele tau si ustai. E te tau ona ustai mai ma whaalongo mai le IMF. Ile wha tūlanga ina wha le tūla fono. O mana onga o Samoa, malana tūla fono e pui pui aila na wha le tupe. E lesa wha le tupe ale IMF, o le wha le tupe ale mālo tūtu o tasi o Samoa. Na Samoa Central Bank. Eoi. Ta uo tene le mea le na ina māla malama ia. O lono winga la, le ala o tātou li lone. A wāo. E fi wāla wali EFA. E tasi ala itale ni te utou le whaafunga mai ele atinu. Ioi. Whaalongo ele mālo, olo ele mālo le whainu mera. E sui ei whainga whawai. Ina ia pui pui ale tātou atinu. Investments ale tātou atinu. Wa lewa na le toi tu mālo tu le epa lefo lai te iloa lava. Le attitude lea. Ioi. Ma le winga lea. A lea la vai whaalongo i eitanga ta whainga luenga le malo. Ma musu e whai suinga le lei mō le malo fau matanga ta umma o le atunu. E tofi la vai, e le kovana ia, ia tangata e tofitu. O sui ia i to tonu. Ai teitei fono i lava ia, o ia le pule. O ia fo'i e whaia le whaatununga, o ia fo'i e whaia le whaaiunga. So how can you check balances? Checks and balances to know that there is transparency, accountability, and of course, good governance. Fesilila, waleva lan nufunufu mailoa lelei tangata ia. Esa waitu pe ele lea I te tonu o lea tunu. Leo na ia le fale tabale lea na ngā lulu e tabaiti ia na o ne o. Tangata vale ina lesi tama Samoa. Lorenzo le malu. Lale umi na fai nei mea. A whea o tau ia na o e kilia mai tabale I tua. Lau na ngā pā le mea lea. Lei lo lopo femo ave I tabale. Yeah. Lena, o tātou wāwa ai atu nei I ai. Tua aftai le sunga lauri al mali e toa. Wa whea matawia le tautua afu le lea. A le fionga ya honorable, tea to ala peato. A whea fo'i le suia o le sue tusi sili a le atu nuu. Ma wha manui nai, le tō wha, ia, wha moe tau loa, wha savalu, Turing. A le ngata I lea, o tau wha fonga sāwhata, sāwhata lua po sāwhata tasi o le nā wā, te ātu lau tau matū pala pala wa ma malu aitonga mau masi ulepa, ma lae whai tau wina o le atunuu. Le tofi minista, lango lango le nale wa avantu. E lango lango ai a teo peato. Olo ba aia le ofisa o le komisino suru fainga. Fatasi ai, ma le ofisa o le fono a wao faitu la fono. Tato pati patia la ia lea o ia famuniang. Talo fai I le utou whaafonga atu, oka oka le mamafa tū o le venga, o lo o I tau au o le fionga I le li pānamia. Ma ua whaase e atu uisi ngā ruenga I le sui pānamia, ma le minista fo I lea, o tupe le tunu. Ai o te iloa, ana teu teu le tula fono whawae, E mawhai ai o na toe, tō fia se isi, sui pāle mia e lua I ai. Sui pāle mia
e tau aveina isi to finga ma mafatū o loo iai. Nau tau whafongara iai sa moa ile tāua tele o mea ia. O leisi vaenga ua mātai tūina ele mālo. O le le whai o tiute o le Samoa Central Bank. O a tiute ia, ua matua ima mafatū ai le avenga e ammo e tangata nono tupe. Tangata e o e whai alato nono ngā tupe. Wa lato le whai ale tū la fono. Ina ia whātonu tonu ai si tanga māua lulunga o tupe tului. I isi fale tupe umalawa. Ile atunu uato. Lalo wingo le tala le nā. Samoa Central Bank and its governor and all that worked there failed to regulate interest rates rising from all the other loan sharks and other commercial banks around Samoa. Leala, wapule ad fale tupe la towia. Ilana inkalesi pole tupe tului e faa opopo ilunga le louna le tangata lea na fai. Leala, wapule ala to. Woto sisila la, ya istasi ia o teuteunga le wa mainei. Ai mumusu tu le, pa mumusu le ichapipi. E tutu la iane ilunga. O lea le teimi tatou te toe fai ai mea nei. Lena leina watu la utalo ele vai asuna se ima vai atu nei. Ua tau fiofi mamau i tatou. E tuila epa male i tapipi e te te. Femai e vai vai sa moa, e va lea sa moa, e le i o le teimi. E anga va ai la tau te iloa ai fai mea ia. E peo lea, stock exchange. Peo lea, mai se mea e fua ai le kaponi le nale. Tupe mai mau. Tele atinae. Ai fai mai ia. Tātou te le i o i ai. Lea la le teimi fai i nā mea. Lea le teimi fai i ia mea. O tātou tā ma mau. We have nailed the coffin and shut the door for Samoa's capacity to explore these things. New way of making money, new developments, new ideas. Ta hofi ele mai tatu te le mawhai na whai stock exchange. Se manuna na whai stock exchange, tongi lunga, e ai ni se fia maa na wha tau le valele, mawhai o lato shares, ile valele o Samoa. Ele umia e koru valele, wha valele. Ai sea, tele tangata lato te iloa. Samoa is a tourist destination. Samoa's tourist industry is the backbone of our development and our economy. O le iwi tū lea, o le tamau a inga o le atunu. Na wawaila I le meo le tangata mai isi atunu o le lalangi. E mawhai o na lātou invest I le wālelea Samoa. Creating partnership with government, organizations and the people of Samoa. Ai o afe mai e vale a Samoa, e le itaitai o o Samoa. O afeala, you have capped the limitation on the capacity of Samoa to explore these things. E mana tua, e le whapea tātou te o mailoa whaile mele nā. O le teimi tātou te māli li e ai e te tau o na whailea, leo o sāno e le fionga le li pārmia. O nā tāu fiofi mau lea le teimi e whai ai. Lea lae fō ringa mai ai. Samoa has continued to be colonized by ideas. Wa tātou tūtō tas. Ai fō ringa mai. O lo pule mai isi whālapu patonga e leo ni atunu uia I tātou. O winga ia wha kolone. Mea ia wha kolone e o mai lava le. Ne wha vavau amene. Ele mafai ana o iei o tātou tanga, a tātou tangata ma le tātou whai ngā malo, se I vanga nā. E iei tangata e o mai e tā pena. E o mai tangata ata mamai mai fafo. E o mai e whātū langa.
la la fua ma fata oto tu la fono e bafai una fatino o yesa mo meria ona tata ma maula i fe wata ba mai le fada wo samoa fa nga ye la to to mai lo wa wina ya tunu i fafu o ka o ka le to tele nale tai tolu tai fa fa longa lo ia so tu silly fa la popotonga la so tu si le tunu e o mai tangata i fafo e fe soswani ya o ta wina Samoa ma ana tama whanau o iai le to mai ma le marama lama ina ya. La me tatou te fefefe ai. Why are we so scared to explore these new ideas for development and to rise and grow our economy? Lena, afo le mele au te vetu ai. Wato I ina ya ma matutua ya ma talano pongi sa mailawa. Wa ngata I le limitation wa uma. Wata puni le falo siyo ule aini mafaufaunga. Sola le fato fala inga. E mafaufaua ili lumanai. Wa matutua tangata. Wa onge to fa. Wale iloa pole alisi mea le afai. Ai le fie fa mavai. Ele si fai mase awala tu ina tuai le avanoa. Isi tu pulanga ia Samoa. Fai ae. E fa anga ma yele mandarin. A e. Awa o tu fa fonga le la utala na o fai atu. Ola te te e la ele mea. Le na ole tu o sful mal tu o tu pe sful mal fa. Ia pe na ole tu o tu fui o tu o wana o tu le pa. Fon toi. Malala. Wouma. Ele tawfunda toi alo ia walanga ele o maa le fai numero le fitupo le valua fai pule. Awana pawa ya, these are the only three members of HRPP that exist when you look on social media and their appearances over time and time and time again. Talking nonsense and rubbish all the time. Au mata upuna tono lote tono palmende leo. Aleo mai fa nga mele social media e mo mori mai ai mata upu ta u mo le nga nga e te tau na lote tono le palmene. Vanilla, Central Bank of Samoa has failed to regulate interest rates of all the financial institutions and loan sharks. Au longo le upu na. Pero si au tama I loan na fai ai mai fonga le interest rate tolus fu limpasene. A tongi tongi la, le se fulu wafile na. E umane le tausanga le nei. Wo o ilunga se lau wafe. Le tupe tau tongi tongi awa, o le faya le ngaru enga le Central Bank ka Samoa. E regulate ai, pe tau fiofi ma mau ai. Ina ia o ngatusa, to tongi o tangata, mai la tau e nono tupe. Ale ta mau a inga. Lea la ua toi faa polonga lava I tātou. E tū la fono e au mai e isi faa la pulputonga. E le oni atu nu utu maoti. Ae ua na oni faa la pulputonga. Tātou te o ia I lea taimi ma lea taimi. Tātou pala ai ma tātou fefe. E faya ni fainga fau ma ni fainga faa vai fau. Ma teu teu ni tū la fono. E faa ofi eise tū la fono le lei. Ma pui pui ai sa moa. Maana tupe maua, malona ta mau ainga. No nei tai au maadua. Alfa maamu mangal na Samoa. Ioi. Nela, na tatu wa aine iai. Ile suinga hiyo le aiai. Mae o te talitonu e paasia le tulafono le nei tau faofi. Ina ia pui pui ai Samoa malana fale tupe tu tonu. Ia maoti se teitei fono ma se komiti whafoe. Ai le toi pule to tasi, toi fai to tasi, ma wha masino to tasi, le ko wana o loo iai nei. Nothing personal against the governor and her performance, but the overall picture shows that if she is at the top of and at the head of the table of this organization, then who's to blame? Some heads need to roll.
ale winga lu fa per ta di yele na pa fa sa mo o tauna ta ba vale u lu onis tu lo fa fonga le tu ale winga lu pulu na fa malo lu to fa tu langa yele moto sa mo ile ile fo I fa la pul putonga wale longa se fa la pul putonga e fa yo tu ni se un ni swinga le lei langa ifo langa ifo te te toso ma fa to al mata opu tai pe ole la kapisa morna le dal me wo ye na uto va va ye ya e ma die la tala le fa ya tu ai e fa ta tanga la fonga al mel na na wo fa ye le sunga le la uli al mali to to te fiu e fe ei ma u yo ma o e kangsta lo le mi ol palmia na uto sisile la ye na u ya mar kapeneta Faululungwa matangarwenga, suil tulafono. Ese, o mea elelei ai. Dami etou te fefe ai mapala ai isuinga lelei. You were always at your comfort zone. You didn't want to explore and given the capacity to Samoa to explore these things, do these things. Fai meia. Ioi, talo fatu, tsunga ya tavita, sui fatua, sui fatau olo fo yaso ele mousa avado e feilo yai uso, a talo fatu tavita, awotama pese, ma alole soi fumanwia. Ioi, mata upul nei, au te fifia maonga ongai, e fa ilo antu ya te utou. Ina ia utou malama lama lelei I mea lae o lo tutupu nei I lo tātou atunu uai mai selefono usu o lo iai nei. Wai mana o mai I lau kamalea a se manu I anena. A talo whailunga le tātou apia fōlinga. Selina Siosi, talo whalava malola soifumunwia, talo whamulipola o Jai. Chavez, Talofa Chavez, Malole, Seifumaria, Taile Mafutamai, my California, San Francisco, Ulurina, Talofa Lava, Hans Webster and his lovely wife and the family in Perth, Western Australia, Alofa, Sam Johnny, Yava, Perfoy, my Alofa Mooni Mooi, yeah, Lele, Tulifau, Suli Falese, Fiamme Sipaya. Talofa lava, malole, soifuven wia. Taua le na, Samoa. Ile, mawai atu le. Ile tambale o limo. Na o upu ama fufunga, ba lea lava. Iyoe. Ia, le na, malole, sopo saul. No lava. Ia. Lesi vainga sini ona tau. Awa ni yabea I tātou. Wa umala tātou, mawala tātou tutotas. Yeah. Au fatununga ye, fai mai eisi, fala papatonga ye. Fapia nafo ia I tātou. Ito tonu lava la tātou watanu uune ye. Uina se pawama se malusi anga no to manatula ia lea. Ae leiloa. Watoe faa polonga lava I tātou e I tātou lava. Fa'apolonga fo'i tātou e fa'alapotonga ese. We have continued to be colonized by the rules and legislations, protocols that are set by other organizations that are not independent countries as Samoa. Nalala ne nae fatuai. Fatalo fatu Sam Simaile. O fa'avale tuiloma lautusi. Alau fa'ataile mafuta mai le neifo I e fiafi. Tufal tatu pol kalabe I nei e mafai. O na atili tupu le bala malama o le tatu utunu. I mea o loo tupu mai. Vai. Me I e fai e lawali ia. Tau ele tala alisi tau ina le na. Vema ia. Elelei laupa'u mai I le niu, o le niu muli.
pupu. Pa ui fulava e miti miti, pa ui wafu I kenga lo ngoo ia e tulunga tafitafi milimili mana. Ai ai pa ule ni umi. E tele mea e o yate oe. Au. E te pa ui mai lano. Pasa la lau. Manongi leanga la ia lea le mea tulo walfa funga mai e lea tunuo. Au falongolongo atu. Ile tala lea na fai e nisi o sui fai pula I todua le mauta. Fema ye faa longo sa moa ile IMF. Ile faa longo sa moa. Ini faa la putonga. E faa longo sa moa. I feutunga inga faa vao ma lo. Bilateral agreements and communications of government to government. Yoi, le mea nana e tau na mafau fau le lei iai. Whapa IF puleai, tālo vulava, e umai vaenga polesi, Emma Jane Lawson, ya, whapea fo isi o tina, ya, vai tupu malautou ainga I Salt Lake City, Utah. E ili fasi silanga lea o te manatu. Atalo fatu I le uso ya Jimmy Bird, o fafonfonga mai lunga lea la tele ya ave leile ta bale ina taunu umalman bia fatalo fatu foi e le uso ya tofilau Ted Stanley ya tala sia ya malosi ya molo malosi ma mao ni ngase ngase fai malo sa bali ma elwe tu ilo pol tu I mi amba to anga ingul kaula yo ma failo va a to anga failo wa mi fo le fai supermarket ke la kwa ai le mo a kwa o vela ma fe fe wa ya la ya le ma sa wa er fa fo le ko ngi wa wa ma fo mo nga ai le mo wa ngo fo le mo I lo manga fo ya lo ku ing fa afal fa ngi le si piko ya ko er wa va Nga me masangi ya lili. Alu fue ave se pizza volelo le upa. Sisi ale oka sisi. Kaya kuyo. Koe kolu fasi pizza. E kolu fasi pizza ale abisile. Ya. Suwanga le vatele li. Tofilau. Fambu mboi ya. Mboa lo balosi. Ya. Ma faa waupea la wami. Yo. Ele ngalo ya te au. Le launga le faife au. Le aso nafi. O le tangata, ua fia pule le fatula ngana le tua. O le a le fatula ngana le tua. O lo o iai le tali o fafita au li uma po upu fai o malo pisinisi kampani le tabao a inga nu uma fio anga so se mea. O lo o I le tua le tali. O I le a inga tua o le na o lo iai le tali. O le anganga pa ia male anganga sa. Alfalo vela me fa pongi sa ina I tatou. Ina ua tatou le mulimuli ta I le fatula ngana ale atua. Ina ua fasili le falasaio maleli. Le awa au leie. Ya Yesu. O fea e o nei tu la fono esi. Fai mai le talia le li faola. O le tu la fono au tu. E te lo fatu le atua. Malou loto atua. Malou wanganga atua. Malo mafo fau ato, mamea umo I ate oe. Ona ala ia lea ni Yesu, afe mai, Yesu. Ona ea lofa lo lea ilo tua oi mauso atangata. Ona ala ia lea Yesu, ona e fato a ea lofa iloa oi I ate oe. Ala mea lea utupu mai nei. Fai mai le fai feau. Ua sui ele tangata ola. Le fatula ngana o le atua. Awa o I e ta oto ai le tu la fono au tu o le alofa. La mele e tu te vatu ia I Samoa. O le makwa le ai mase alofa. O le to ina le otu lepo toe. Yo, tala sa o le na. E mana o lava e faabivesi mea umba. Ai avatu se vesili o natali la ia lea. E alofanga. Olona tofinga fa polo kiki
Ola na tiu te lea. E wha leanga mea. Ola na tiu te lea, ole te te ei mea. Ola na tiu te foi lea, ole toso mea. Lua upu ta ua le nae wha mamafai le nā. He says, his duty as a politician against the government of the day is to deny and delay and deny and delay. Te te toso, te te toso. Ma to ai lava ngaluenga. Lea la uto vai tunei. Wafa gangsta lo mo la miyo le palmiya. Wana le to ya mna ia le pola e motu maitua. Itala la wali ia ma le taufa le angolo. Faya nei lunga le social media. Good on you, boss. Yeah. Fai a ua maea o na fili tanganga. Ma watasi moe moe le fautanga. Ilau kapeneta, sui minister, faululunga o matanga luenga. Minoye fai le nā. O le musumusunga le nā ale anganga o le atua. Fatula ngana ua fai le tangata. Ua fa muamua o ia. Muamua alofa ya te ia lava. Fato alofa lole i tangata. Ai fa mulimuli le atua. Ale le nā foi. Ua fa muamua ia tangata. Whaalona lua atu iai maoe. Aale mea mo iala atu ia lea ilfa atu la ngā nālefa ia tātou. Ia mua mua oe. Tu lua atu iai au o mau tua oi malau a inga. Ae whaalona tolu ai lea tua. Ia le nā, ona ua toi wha minute ona tāle ole itu la eono. Ia. Nga whamai atua I nā se iwa le whatausa o loto o leo tonu mai le sunga ya saue sui le sema ala masavli bali ma ma le sunga ya se mandu faise ma tek tasi ma fanafana I lalo ala avele ta sa istu e whavai ya se o mafau faupe tau ma mafau mai le tatu staff Alo le nātu usai fai, le tātou wha ma vai ngā alo I e la so. Os for me. Ayo, kura. O le akau, le leil kako sais tu ae waku. Yo le valentines kako ke. Kau ma mafa fata si umai. Yalo fa mai le tua pulipuli. Tele valua tusa so tātou manuia. Fa ma ngalo fo isi leo le awona nei. Yama le sunga fo le producer. A fai wole tau tamari. Ya, o upu masani le nā. Suangal ba tele fa mai. Listo ina. Ya, eu pu volele fa mal luantu. E porto le tautai. A sela na atu yamba. A fe mai. E porto le tautai. A tu lo male amba. Ile ia. E a fe mia o tau tamam tina matua. Tato fe loa ile aso tai au. Ile fa ta fiti o tiute mo faiwa. O le neiba ya so fa talo fatu. Ile tamam tua ya. To mai fai tutoa ia maletina ia te mukisa ia fapea fo ilele ia Wenzel tamo Johnny ia fapea fo ia le te mai tayo depi male lato tina ia te mukisa ia masio lato a inga ina yo taro malole on sai male pale au mua ave ia fapea fo ia le faletua ia au auna E mai se si o mātou tina pele tapu I tea, ma le tamai atu I alii, a sofa, ma le whanau, ma le ainga I takapuna in offshore. O le tala lea ma le nganga wha, lalo la tātou o, ia e tāle pese lea, e wha manui atu wai, I le pa ia maulunga, e mai se I lātou I lungo le ala tele, ma le tāpe nātou fōi, a wāle sifi pō o le nei a fiafi, ma luti a loutou suifua. Alofu maoe, ilunga le apio fōlinga, ia fapea fōi ia le tātou YouTube channel, soifua ma ia manuia.

Lawan tu lai maile tato temi le wanti le nei fuvanga le fian filuwa sifuru ma le lua minute wa te ai le tu la eono. Ya, male tautua fawo pia mo oya le radio Samoa sifuru lima iwa tolu amo. Male tato porklambe abiso lana tautua pi ona yai le tae ona li la. Ya, ile sunga le li au hao male sunga tau le ngata fo lea. Ya, fanga solo mai fo ile wuli ya, abiso le fian fi pi ona yai. Ya, le sunga ya semanu ya vatasi fo I. Na fionga ya le atawa male tato porklambe. Ya, pi ona yai fo ile le ya fian fiolona a solulu. Via le lofa maranga lei o le tua o te te ina mailo tu soi fumanuia. E ngata fodeo se manto wola e faa wawai pia fea mga nuenga. E apei o na masan yei tatou. E a ile ne soi fuanga o no e soi fua ma o wola hai. Via fo ile tua I fea mga nuenga pe o na yei tatou. I lo wala usu le tae au le manu lu. E a le ngata fo ile o le teimi o le wauli. E a fa pena fo ilo wanga I atu le afiafi po manto lu o fea ngai marasifi o lupo. E a o tulanga nama. Vaenga ya pe ona yaile tau tua le radio Samoa se furulima iwe tolu amo a maise ya ole neya tunu ele failo ngaina se teimi te ngalue ai a ku wako ale keimi ke ngalue ilo na winga ole kaimi lava le ngai ke kawanga e fai ngalue ngai ya ae leme tua I fo ia fufuanga ma porkalame fa nga solo le tatu tenu upeyo na masani ai ya aso te tasi ya maise o porkalame tu tonu ole na tunu ulo e ngalue ma e a ma wai vi era lo fo le tu I lola ma le si e pe ona fo I na mai mo tatu tatu te nga lu lue ai au tatu ya I le ni fo I o langa le tu mau Luas formal itu lo minum telur wate aili tu le ondo malah tu tour radio sama suli minum amo fanga solo ini tanto musika Sophie Floyd ia pi ona yeli tu tour ini nei fuwanga ole a fiafi. Fatalo fan tu mo ole na te fiangai mangalwenga le ngata fo ole na wailunga le awala tu tau le telo

Lawan tulai mai le tato taimi luas fufa minuto na tala ole tulai fitu tali tulai fitu ya ole taimi masani ole toi awinanto tato tala mai samo mai le valu le tau na le las furma le duele wobi ole taimi mulmuli pe antali tulai fitu le nia fiafi. So tato report to my lungo le tato awana po le tato traffic report ya pe on ya ile fafonga mai le tato tulu a maise le mai a fa mga wengo le niyanso. Ole tanto State Highway tasi le mai te watu faisi po loka I lungo I le neia fia fia ona ole manava o ngaruenga le ngata for the south and the motorways le mai te watu tulanga lava fo I le nape ona yai na winga fai fai le muru sa ia ma mai tau ia vaenga ro fapena ona po loka ma pisi la wala ia walo saunga le mupe ona yai anga ia tu I Mount Wellington alpha tu I nai Mount Wellington fanga solo tu I nai I Mount Fefoi TTGI, ya matulanga pi ona e siwa pa ko tulanga le na le fai lo mai faisi po local vaenga le na pe fa pe na fa fong mai le tantu tinu anga itu na vanga pa kuranga ya le ngata fo ile a fai tu le na pe ona ya I remuera le fai lo mai le ne ya fefi faisi po local ma pisi o tantu a wala ya pe ona ye le tantu traffic report le ya fiafi so longa le ye tantu fo inga I lungo le tantu wala na papa fa nga solo train of shore ya matulanga pe ona masani ai anga imele malavalele faisi prokala titi ya vanga rinal malavalele saunga ya na matu nei manu kau fa nga solo antu mi manrewa la ngata folia taka nini pampa kura prokala vanga lena pe ona yai le nei afiafi afa pionete fa funga mai o fa tulina ya ole fa lo me ya ole mu mu fa solo antu antu moli pampa to to fa nga solo antu inai otahu Otara, ya malitulanga nape o ni yai le nei fui vanga la fiafi fiololo le ngai atu nga la ngata fo ilia o nisi vanga pi o ni yele fa itu leo le west Blockhouse Bay fa nga solo United Rangi New Lane Kelston Glen Eden ya solo nga le leifio inga tantu tavali ni ya fiafi ya pi o ni yai ya le tantu ripoti nisi vanga fai fai le mula usai nisi vanga o le tantu wala lofa pena o na fa nga solo inga aluenga ya oni ngalo ya to efe fele mulu samba ma mai tau ya sao sao fa tampura ina ya wana bafo ili sao ngale muo tato pi ona yele manavo fe amu ngalwenga ole nei fo vango le fiafi tato report ili na pi ona failo mai ili tato wa malu le malo ya wale failo antu ili tato tino ili manavo yu fe amu ngalwenga ole nei fo vango le fiafi ole tato tula fono fa auro ete oti le sao sao ete sao ngale muu ilo fa autauta eoi Awal kali ya lau telefoni ku peki lingi sa iya eo oli fanang fatu atali lea Baili sama-sama fatang pula aina Baili tanto moli Baili tanto kolosi Ya ma Mata lia ilunga oleh awala Lus pulu bidu

si mai pe atau no ini usila nai fa fi fianga mo ta tau le nei fo vanga la fia fina wo tes fo ba de lua minute ona ta le uli tu la fitu fa mo ta la fitu no tali wa tu le mo moli ya tu mo oi na ya ta tu tala mo sa mo pi ona ma senior li tu tua the radio sa mo flima eva tolu amo ile nei fo vanga ole afia fi

0: Uso.
1: Uso.
0: Sun, fefe o causing a yo maka de ilamang a yo lau kavalifo.
1: Ha ha. Abuwe, amu sio uso. Bag. On the enterprise motor group man ka? Wa uso yaid kaya wang ni. Lay yang faka moe lau fanga dwing. Ayo akuria fia fi wa show lau kamay lunga lawan. Wa umma kwenga kaval. Piki apu SUV van. So skwenga kavale ha.
0: Ofe, full cover.
1: Ole lima ang ofiko Great South Road man kayo. Pevilele over to selaw lima o dua dua konfa.
2: Enterprise Motor Group man kayo. Sa ili, filifili, ma ave lua lau tavali.
3: Le shang dento, susu mai ile lato falifo. Wotele ma matang ofie, il faya fole siake o oloa fa apele ni fa fan pietasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shang dento, ile na ole lima selaw iwa iwa tala. Faya four quotes mole wins mole ACC, pata si ai mole fai four tong fitinga, moes full valto sanganga ilalo. Le shine dental, hafia mai loa ile lima fitufa, great south road manukau, telefoni lua fitufitu ono ono fafa, lua fitufitu ono ono fafa, shine dental, your smile, our passion, e ya ya ya inga fapito.
4: Sunga, o fenga fa kau elo kava le fo maunga Max Ila.
5: Senga, o ka amilo yau kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi nga mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E nga ole luoli ma ka ala lua yaso le kokong.
6: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai nga ta avale ma le telo isi au au nanga. Warana Fitness ile na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afofonga ile Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valau lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pao ta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
7: Red Radio Samoa.
8: Taslima eva tolu.
7: Amo.
9: Lewa tula mbaile tatu temile wanti le neva angala fiafi lua sifulu varu minute utele tula fitu mfaenfa fongo le tatu tenua strapa pongo le teutua le tofa asiava ato nietu ipea. Male tanto por kalambele na ia ole maufa Samoa moni ole por kalambe te fa fonga ye ilungo le teo tua Radio Samoa maile afasongo fua se ia pa iona su fa radio vai asu te tansi so swani maise la mufoli tupulanga talavau ina ia manino mamala malama ia ile maufa Samoa moni malonda mafuanga ia pi ona ye le teo tua le na ato fa siava ia tayao foyo la fapenante mo sesho na fapopongo le tanto por kalambele na ba tanto wabudia toi shola masema losi maile tua ina wa toi tasi le minute na afane.

0: langulangu o le tatalo fo I o whamanuianga o lo o lo aumaia I a wafuri whatino ino ngā ruenga o le ngang maurunga la vai I nei e tautua le atunu o I le mawhai ma le mana malama ma le poto ma le malosi e mawhai o na ausia I a warisang o le mo tatou atunu a tatou mo nei atunu o ni usila wa ve mo tatou ainga I tatou mo le tia I vaing o le tula fono lo se se tia I le atunu wa
1: sa o le tumal vau na a matale tan forusanga Fea lava se mea te anga iei olo iei nal tu lafono.
0: Iei tu lafono.
1: Ole si vai nga tele ua ngalo ia te tatu. Fapea tatu e ong le tatu le fale. Fapea tatu e nofo le fale. Ona ngalo ele iei tatu. Olo iei le tu lafono I tu tonuina. E mwke nesa unor vai nga le tu mwafono.
0: Iei vai nga le manatua. O te tonu lava ia o le fanua ma le fale. O laule me to tinu. O nga yo inga e te fai e te tonu o lo fanua po lo fale. E leo nga tasi ma le tū lafono. Paenga la ia we esoli na le tū lafono. Wa vaenga ia, vaenga mua mua. O a kakarungona vai e tū lafono na tanga luenga leo le. O lo faa o lima le ma lo sona. Lo sona faa fefe o lo wainga. Te tonu la vio tatou fale ma mauta. Lao ma mauta lo e te mini nei. O vaenga ia lo fie tatou tunu. Ia ma le tūfo. E ia ia ku lafono ia ne ia tunu. Ole se senga lea. O sa mua. Ma walo lo fasfungu ma lo fare le salvete kongia.
1: Iwe.
0: E se fu la kula funga le tunu I vanga fa pena. Tongi la rate. Ba I lo vanga fa pena. Ma tanga nwenga la vaya leo leo. O tutunu lo la po lo mo. Wa yai tu la funu wa umona fa ta atitia. Ba inga mumu. E pui pui ai oi.
1: Ya.
0: Ma ila ufa la vya vaya ma la ufa le ma fufa ule ta uatu ya fa tino iya so nga tu la funu ya. Imono ba inga. Lua. E pui pui ai oe malo ainga.
1: Yeah.
0: I vaenga o lo tutu pui to tonu lava I o lo toi fane. O lo a faina ili saunga le mua male soifua. Lea lai malo pumuni. O lisi lea vaenga e muni muni maile ke lo isi fafita uti. A o to tonu lava I o ainga.
1: Yeah.
0: Ke leo ila tone ko ya kunukanga luenga leo leo mua mua. Ave ese mai o la hatou lava fane. Lua. Walenga kangave ise ai loka mai fia.
1: Yeah.
0: Mai tutunu la tu la bafali. O ifo. Leolo o yei matanga luenga alfali mai de ambulance. O leo waku. Ya o mai la tu mai la tu la bafali. Ona wa. O soli nga tu la fono lo tutupu I tutunu la po la tu aing.
1: Yeah.
0: E ne mfaila na sela u saunanga nefya fi. Po fea la vola tunu unelo tato yei. Po fea fo ila langine tato tige. Wa yei la vatu la fono fa ale malo wa umona fa atatiti ya lima taita inai na tatu wolo masoifu wa iti tono so se atunu ula
1: Mana ya tawo tele vangala uta amata mea ya tumor vao onna ole tulanga fulele odi isisi fa pia e pulena yele fale o mea totino yele fale a yele taimi pe ole winga na ole ta amatanga ya e te fua fua fo ilele ele kei me ke ele ya ke awa pasinga u mea mano sil itamiti ya ke awa kausinga mea mano sil tina utamiti a ngalo ya itato o inana ue so li ele tu lafono
0: ya I va inga unga unga le tu lafono e makuwa I ave ise ai ya se upu fafa ingofi lo malo si anga o oe unalea le fali mana tu ole si le vanga sa tene tatu tele no ai e olo sa wanga tu tonu ai ngai le va o e maletina po le ba o e maletama o olo o e le fa tu po le fala bele ka fa ka ka wola auso ya po o e fo I masio for tu po o fo I masio to lua o ka ko we onga fale le sa ka ko nga lue ka ve vesido o mai ale le ave ese ya Ya umaru ainga e yai vai ngor tu la phone me fainga e mai apala ye ya fa sa ya u la ku kongo mai e o le fam sino a makalong fa sa le fam sino ngo ko ya ngo ko la ku fali
1: ya
0: so ta ya tu ku mai no la le vala va yu ngani le lo ye ta to fa to nunga fu le mai le fam sino ngata u le protection order o le vai ngale sa be ya fun ta ta le no ai ve te mi wum vai O le kaimi ae o kui eke o e fatonu ngale. Fale pui pui I tutonu o loulava. Loulava fale. Ize I faukwala ni mewo yei. Lua. O a fapene o tinane o lo fatupu ina fale vlave o tamale o lo afia. A palai lo le kamaa ile vanga le protection o. e umar protection oranga ka vai ta mama le fana ula iti la le fosumar vantosan ma fain apalai mar ka mar vai nga ta ole property ora ma fain apalai mar vai nga me afali furniture orders o me uma ia le sa lo lo wafu sa se sina lo wafu mingi uma ai se a lo wa mai fam le fatununga mai le fam sinunga me uma ia le wala ve uma le fa le fatununga dia e le ko ia la se a se maru si anga hui. Pe launa e ta ua, wo ona vai o onga pito sili o na matu ya e tono soni ngā tū lafono lo e fai elu a apa mai lo la tū lafono. Ave ese lo la ua, la upulele ngai e. A e tu ulo ia, ye la tō lo a fia pe yo si o tō lua me se au whana. A wofo ina ye se manato le tunu. Se malifa le tū lafono i tina le ai. Langa wu uwa ai i tina uwa mawhayona ave ese le tū lafono. Ai tū wita mama le whana mūn sanga le mū. A tatou tila tino i whainu mera whata titia. E alana fō linga whapena e au le tū lafono i tina. O ngā i whainu mera lavaia. O tina e mawalunga le whainu mera. Ia ila hata wolo o afia i soli ngā tū lafono. Fale ainga, fale ngari. O tama, e maua lunga lo lato fwe numera, ile fatino ina, ole sori tu lafono. O longa winga fa Britannia, offender, victim. Victim, ole olo wa afia. O tangata olo fatupu ina, le fatla velapi. Ia de ta ole offender. E maua lunga ili fwe numera tama, e la ikikida. Ili fwe numera tina. Ae po wai la wai sisi. E a park in tu la fono e faile me at ta una ona sa o mor sa ngole mu tanga tale
1: ta u tele vanga na tu va wa a fiele ta ta no nga mana tu fola u tanga mai le ta tu tinu wa mai le mtanga lu ngale ti mi mo le tele fa la la ve pe ona ye ya tu mon va
0: fa si pi si mtanga lu ngale ole pu moni sa mo fa fonga ta tu tinu ole u yen ka nga lu ngale ta mi fone ne wa tele la tu lo fa pe nga mai ye la kilo kilo ko la mtanga lu ngale po po otonu mafaa maoni ni siyo vaenga ulo fatino ina le mtanga aduenga. Ma ele otoe poma la ele silafia ole atunu. Faro la vene nkupo mai osu vya pak. Ile vaya sante mea atunai. Ka kia ese la vaenga na. Ai tolu ni siyo tu la afonu. Le osuia ele malo. Le olo o tele nga luenga lo ofayera. Ele mtanga aduenga le lo. Ole kula afongo mwomwa. Ole vaenga fo ile le olo tau muli muli. Ma lou fa so e sa o le isi kangaka i le isi a le isi tangata ia o mantuor tu la fono le aleana o mai e tonu ya me le tau sanga ni
1: leo te mana tu wana tatala
0: ka kala ngo hai
1: kaka fo le fa fai ngofir ka kaka munmuti
0: kuso le ua alu e kudikudi a pu tangata li po ala vani mafu anga e ua avea mavaenga o popole il kangaka le ilona saunga le mu malonga ola wale ngaka la ngaka munu muli fa le timu a wamaka ngalu lungolo penga ta fa ilangi wamaka ngalu vidi vidi mai fo ule le kapele kene fongi mai kaulu mea la yan wai kapu eaka wainga fa pena o leo ele si tu la fono le fa ua wa sui le wako e wa umona toe ilo ilo o le tu la fono le le ta ue ta to le citizen arrest o le wingor tu laf o le mor sirfi ele tu e ma fai ai e o e sa umal ma malo le tato o tunu e le oni leo leo o na o la tu tau fi ina se tangata o lo o fai a se sori ngā tu laf o no le ala wa maka o sarku laf o ngole e te le lo na o nga a e te le fu lo na a fi anga te tau na fai tete ai o le manino yo vai nga ia o na o le ele tue po malai kele yo ka ko falo lo le le o mai la ula ia pe ia la ko falo lo ma lo mai afu fu ar colorio le wa makan sa tu la fo no le e ma fai ia ia le tu no la utili o nga so swangi ka fi tanga tane pe a faile e ia ia lo va ngor tu la fo no o ia so nga tu la fo no le sikar fa kai ka a wala ku ngi lo fale a la ia ka ka la e a la ka ngo lo fale ma la tabale fai nga ka ofia on fainga e loka inga ta uolea citizen arrest o le fautuanga pito siri la vana ta uol vainga lea mua mua vai mua mua po la valo malosi e ke fai e nga yo inga lea. Lua, o se fe oe. O se fe oe mai te fai e nga yo. Tolu, o le ngā o loa ngā o le pe, lua se lau kāla, fua ilo uso I fua, kamu fe fa palingi vaenga, o le fe siti. O le si vaenga, o le keimi e ke fai e nga yo inga lea. Wa yailo ma vaenga o le tūlā fono, e te tau o nā, fa amali e ina. E le fa pe fwe la ke kaofia. Ngai e kango fwe la iye le kaofia, kwenye kaofia le le. O le fasi fa amu amu, le hai. E yei fwe vahenga le tūlā fono ya. E te tauna ni mata ita inai. A wā o mai maka ngā lua ngā neo leo. Ai o mai o fa le kongu kaka lea o ngora o ngai o ingo. E te le le avanoa, e ono mō liai o ilia. I fam sinunga. O le tā, o le si fwe la vahenga tā uma. O lau ngai o inga le wai fai e kao, fili tangata soli tū lafo no lea. O le kaimi ea ke mau ki ngua, o se fei o le ua maua, maua mfaina tāo fi o le koea, bili lo lea. Ta ngā lue ngā leo leo.
1: Ia.
0: A le o le fai e o e ka aki ea I aian. E ei vahe ngore tū lafo no ea afi ea. Citizen arrest e tā ua. E ese le tā ua le vahe ngā lea. I se upu fa fai ngō fi e la vai ea moa. O le ua a makangu wa kuse maalo si anga I le atunu. Se kau fiso so nge faisea. Se faka kau lau amio valea le faia so nga tu la fonu. Beita isa mua. Faia male faikiki. Faia male mautinua. O e saunga le mu e malo ainga.
1: Tulanga fwele le tumon wa wu hula me fau e saunga. Ta ua te le lwa inga le mor saunga le mu peo na e. Manaya le fatita inga le na umaya. Tilo le le. Po le ale value ole ole onua le ole asa utanga tengo malou so I fua na ye langa ye isi kanga kafu ye kinganga wa ye ko olae makire kile le unga me le fanga tanga tengo ala ala alu watu ya tamo faye taofi fai malipoto tu mwono vao
0: le vaenga lenga na tupui o Sandringham ile fata uluwa le na alu wakuru kanga kanga ae halu la akwa kuti ae le ifaya tu lafono lea
1: ya
0: Lai aso na ese senga pe nga fai tu la fono lea pele I fai afoi. Ai ngā lua e tuli ono lea ono le olo o le ale iunga. Fa sanga merka kala marangai fi.
1: Ya.
0: Lena mak mawad soifu. Mak
1: mawad soifu.
0: Ya. Tue fa mana tui lea tunu. Ave lau fa mua mua ilo saunga le mu. Kako uma. Po fea kako keo ye. O le manatu mawadunga ye tato mawadu tato mawadu nao tarina. Ye kako koe fo ye. Yo kako waino.
1: Ya.
0: I wanna eat a bello tattoo now with cow, feed kangaka. My mea, you know, mamma would say for. But what I don't see them hang on for tongue and tongue and wing a lulu. Kupur or fala belave. Ah, fai eke, if I long walk while you king, ah, go eke will be okay, put it okay fishing a joint. Puelaka.
1: Yeah.
0: Buying a pitch of ceiling on the tower. Puelato tangata, afila also scabali. Puel melacola. Or cavali. Buying a na loose over Jamie and they pay no tax words out of citizen arrest. Yeah. It's own malam malay chat over to know.
1: He
0: love yat tau malvying at stone at noon. Only see to laugh for no lea wa ye swing a little way. Or if I would be madia. Ea ila to for a little thing and wing a ille malo. Yeah. Later away if at Britannia. First responders. Ta uolol vanga ne first respondents ya e yeleu leu e ye la to lo finga lunga far pui pui le ye ta to ambulance sato forma wo mai ta winna le malu le si ti o le tu langa o le foi numero o li mata mai ta yon tanga lunga o lo sa waina e ke mi o ke fucking nga lunga lua o ila to le ta to for mai
1: ya
0: o lo sa waina la to le nga ta o forma o lo to tonu for mai a fo ma ifo ile chatu tavali de ta ul ambulance e yo ofo ifar pui pui o lo sa waina fo ila to le ala wa mar kula fo ngoda e la kir kilo I mana ya pa tu fa malo mal fa fta ile in malo o tu la fo no ni le wa makonga on sui ina ia ma fai on a tele se fa salanga ila to o lo fo yele fo yeso tun nga tu la fo no ni e se la le ta wol ta tu tu mo ila to lo wa fa ina de tu la fo o lo fo tu wa ko ma fo fa le a fa nga lo ka ku lo fa o di ma tu lo I tina la inga por ta ma la inga fo ayokulolo efa sanga ifoko e fa oni maideo deo wo muri anki kele ale la ave ya we ya olo no wingo le ate le se afiang ol tato tinu ayo le fautu wanga la ba yele tinu fa mon mule ya usta yer tato tu la fonu mana kuwa mana tuwala kako ku mailo tu la fonu mun mulile aku kan fa kika ya sao
1: ya
0: a tu mtanga lunga le fa tinu le lato tiuti a sao lu skaka fa odima ai sao mo isi tanga tole o tato utunu lau tele fe so so angin maka ngalwe ngane le ka Afrika kalia mingo yo koe lungo marka koa tato ngalwe ngane le citizen le le fe so so ania gini mtanga ngalwe ngane le ese la lita uo o tu lafono ye tulu le o sui ma ye le malo faisui ngala iti ona ole popole le disango le muwele ngato le atunu lau tele a on mtanga ngalwe ngane le wale upumuni ele mfenko e faa kingon kanga nwenga aleo leo le la tutiute leo akulea ae la vivea maye ya ola la faa sao ina oe malu maingo ele la vye titi leo ele neitau sanga ele ngata ya ilato u leo lo akun kanga nwenga leo leo leo leo la tu faa tino ina soli ngato la fono uo la tu tamo fai faa o lima mtanga nwenga leo leo ao ilato u lo o afia soli ngato la fono o leo akun kanga nwenga sefe soli akwe faa
1: sanga
0: ele ngatara mtanga nwenga leo leo mtanga nwenga lava ya alfremai ambulance leo lo o afia lo la tu saunga lemu o te faa afta ila ila tenu o ile malo o no suinga yor tato tu la fono le woye if it's so sunny, Tanga Lungan, you know. Yeah, it's a world vine, Alia. Why, Piano Tower Tame was on. Kula Fongo is talking for Kamun Moody. In a year. Mo was his own name, Oi, Malu, I love Tilly. Or a citizen race, Lewa Macan, Wakuni, Sio Yat, Tabla Yat, Ete Faye, Singa Yuinga. If it's so sunny, Tao Fieni, Lato, facing at Tula Fon. Malamun Moody. Ya le la ba kun maleo el malo ya nisi o tu la tu la fono u mon te fata tia se ka fa ki ki el sa waino li mata mai ta um tanga lu ngal malo lo o tu so so ni ta tu tu wa
1: malo ta u a tele va nga ya tu mon va o me se le fa fo ma yo le ta tu wa tu no o le ta u va nga le o lo si la fiele me te lo se fe lo so i fu ya male me te ta won if so so ni e u yo le um fa yo no fa tanga me le malo ya vaenga le na ya ai tatu fu ile ma fofo tonu ma fofo le ya ima tu na nga fo le na ya se fe ya le tatu wo tinu ma se lo soi fu le never tim ta ta e mo kasi el fala la vila tu pu ma isi va pa
0: ya
1: ta si le vaenga tu wo nu va o se a se a tu pu ai e ya ya le kai me kupu ai
0: ya sa ole
1: e ya le kai me kupu ai a me te wina e ya la ko fi fi maka maka
0: ya
1: e uyo na ilolo fa upenga ina tangata ile a upenga malos
0: marido
1: tatawona mata itule le ita to ulva ngale a tumulva
0: e ser ta ulva ngale o e ta a tarno ne nefia fisa unolo fite na ile tunu unolo fite na ile tunu ola ole tana no sa ola vai yesu su ngale ngale o fa yesu su ngale mtanga ngale le jamini ne ala tato tel talano mafa mal malama ni si vaing ya ilo fo ye ye tunon tanga lwinga sa mo fa fo ngala tunu ul fa ra venen kup ul fe tena ila tunu por mesa kang fanga leo leo por asi singa yoinga ola menga nga de fa ide ya por afon me fa ye fa pe mana tuwa ilo te po malai lungor ope ka fa ilangi olo o yai fa matalanga fa peor kamanga nga ya o ya mal fanga mai ya mal fa le fa ta wai la o malos o le upu moni o fa ma un yer va nga o le fisili la vai ya la menga nga o ye
1: ya
0: o so tu la fo no mo mo nga ni fer ka ka vili mai lo a yer kampanilia ile mtanga lwe nga le o le o no wo yai le popoling il fa la vela vela ukupu po tu la fono le usoli tanga talia o fam tala nga fo ile na sa un fa ma le o fa mai esa le ai se pulu sa itu tono le o le la au malosi ya o la o le kere sa fam tala nga le bae nga le a la ta tala no la pe a fa pe le la ka kan ngo ma mer fa nga le sia le se pulu a pe inga yese pulu pelei ta tier vanga lo fisi so ngam tanga lo ala ta tal no la kor kan ka ngo i mel fanga mai lia mai le fale le e fa ta wai la malosi sa u mai o le kalio o ele yese pulu tonu lo fanga sa lo ka kreo se kongor ka avali so lo ka avali a Liena ye in fa pena ye inicio o fa lo le na fe ke bat mai si vanga ya bo ani si vanga en a molon tanga lo nga le le le vala mai lia momu so le kula fo ngo bongo
1: ya
0: lua o le la au malo si ango se ngo isi pe paluli ka fio lo ango se ngo o se la au fu le fa no ngulu e ka fio lo lo au le ngo ile wo yai o le ngo yo le O le la au malosi.
1: Na malosi, ya. Yeah.
0: Ele ma fai ona ilo e mtanga lue nga leo leo. Ele ma fai ona ilo e le atunu lau te le tulole ngana la fao ngaina. Po le ane mafo fau seru kakare le yei. Waife siringia po le ane mafo angale ngoi mumur fanga. A waifo inga iloa. Pe o yengi pulu iko kongolanga ka avale. Kako kere ilo nmenga. Asap. Le ala ame mtanga lue nga leo leo. Wa uma ona faya tole ninga ma wa onga sobo la vase leo loe tono mtanga lue nga leo leo. La ato te faa onga ina inisio metotia. E faa mauti noa i olo usa ole faa tino inolea. Ole nga duenga. Ole vaa inga mua mua. Ole anga sau faa papapa ole ka avale sau lu oso nunga isu ya maua ilo ta avale. Ole ali mafu anga nga ringa kwe osef marka avale. Kamu e malefanga.
1: Yeah.
0: On venga pitu siri nan ta uwa.
1: Yeah.
0: Anga kamu e lava ilaise fanga.
1: Kau fiorun?
0: Ilaise vanga or tu na afono ila lava iyo or tu la afono fatini ilo mtanga nunga lelo iyo nu o ise vanga fa pena. Ai, anga fa pena fo iyo se fa foku ulo ilunga lima. Ilaise me ea. Le anga yei vanga tatahuna fa amali eina. Itu tono mtanga luenga lelo so o lavase leo leo. Anga kere ya. Fa pa inger fang.
1: Ya.
0: Mana tu ala. Ya fika fan ma fo fa mele tata utinu. Saur kwa ngakale mara fang ngai kongo ka mo mai kongo shopping center. O au ya. Mo ya la. Inga wa ula vaya. So se se sa vani masena umano. E mangiki o kwa kimo lo ka popoli.
1: Mali si vanga tu manu vao. A fa pe ni fa tita inga yeise. Yeise nga se nga se tu nga o tanga tale.
0: Ya. Ore
1: kanga ka mo mua ka wakuwai. Kanga kanga ba ba wulu no.
0: Nga singa sor mafufa. Lungo fuala ufa saino. Ya ko kele lo. Ele ma fayuno ufa ita wina ma fofa or kanga kale. Pa won mele wu mokingo. Wa lungo i mele fanga faisho ni nga kula fu. Ai ko kamu malia.
1: Malfang.
0: Malfang. Ta to tele lo. Por me o ame fanga se si ko ngui o.
1: Ya.
0: Por mele anu nga nga fanga. Ka ko kele lo. Ma o kele lo fu. Ile vale a mercemi nga ngoi el fanga merke media. Po yengi pulu fanga ke milane te mina. Mana tuola. E yai va en or tu la fono, e yai va en fatino no nga lunga mtanga lunga lo. Kala fa kaika. Nga nga wa kwa mar fanga e yai va en le vala au tu e le ta wol fa Britannia challenge. A maka longa vala au mtanga lunga lo ku la lo fanga. Pe ka ofi o we kalu o leo leo ya. O leo lo yai o lo am leo leo. Chele yo vanga na ton family a peno tawo chemus chemus solo o lo fanga solo su su ngam changa lo ngale lo fa ma king o le o le ala o le ngal wenga le ton fa in changa lo ngale le mo mu o le tao fia o le changa chalia ba se fa la vela ve chele o no ya o lo tup e lo koi puma le si fiele tu no e le yo tu no le lo ko ka ka fanga ko mo shopping center
1: Tonua onga.
0: Tonua onga.
1: Tonua farsa.
0: Iyoi. Olo kupu wai. O inga fai mai ele yung kupu mea ngai le vatan te beati nei peana fape e sao tanga te lito. Ola ula ye fau tua ngai I tata utinu. Tata utaha lia pea yesu su inga mtanga luenga olo ufatino te minne. Walu upu munisa. Ave ese akohar mana tole atunu uile vivesile watupu. Ai ngaldo ai. Langun ole o si si leo leo le an fatino inna lea lana ngadwe
1: ya
0: o tele yo la fienga o mafofa wu la tounei wala e ele ya se si tulon fa fonga la tinu ele ya se leo leo ya lwe fenga lwe nga mfape a su isa uka kafanga la soni suesa kwa nga kaloka ili asole nei suesa kwa nga kaya ekuli ili asole nei di hai ole nauna uta ingo li imita mai ta ilo mtanga lue nga leo leo ya o aise a inga e maua po ai sisio le atunu ui mafai ona o ato ili fsoswani ili nei aso fai eri nga lue nga fsoswani mora saunga le mua le atunu e ese la na tupul fafi tau le kusa ole fa kingor nga lue nga Alkele yosu engane la yosu efoisia leo leo le na fatino inala na ngaluenga ili ngate tunu la veyo mtanga luenga leo al malo o sa orfingo la ngaluenga o vahenga yor kele yo la afiengo lea o le mafofa ur tangata emesilo la ainga ay lunga ya emu ili le isi simfengo nga fana ina sisi tulo kaka o sa olele luna mafofa usi fatino ina osea ose ngaluenga o ila ya ola titalo ili atunu ufa mon mole Ya lava papali mau bel to vai. Ba mana tu o ka wanga ne tunu. E sa u mai fa fo ya. Fa mtalanga o mafu anga. Ma vai ngo su su ngan changa lo ngale lo male malu. E winga fa ra bero tu ai mana tu fo. O ka u ale fo tu anga. Le wo o aka ki di kilo nge di fa la la bero tu. Fi tau le mata fo tu anga le masani na avile tunu.
1: Ya.
0: Fa keke lo tang misia sela au malosi le nga ile lo ntanga lo nga le le po sela au malosi le ke mo o se meka an po se fanga mo lo ele o ilo ntanga lo nga le po yengi publiko ko ngol fanga pele na o ya le wina le le fanga o le ta o le vanga le ta tu ti ave e ava tu fa fu tuang le tu o ke fi ma di
1: Ya.
0: Lang e ngi se ka kor fa nga meka lang ofo. Fa ka ifu lele le si ta avale. On le taimi ya vili me yen ta e le tunu un ta nga lunga leo leo. E ka nga kare nga eva kur fa nga. Pe fa nga meka alo pe ya mana tua. Pe no ta or te musol. E le lon ka nga lunga leo. Pa wala le on nga or nga lunga fai. A makalonga su e oe masa ili oe. Ina ye tam fai na ya. Fo ir fa fi tau. On le kere ngi se ilato. E ma wifu. O fanga me ka alo. A ufa adi er fia mari. A wala na vili mai tanga tole atunu. Ongo waya, ongo wa, wai yaili papole nga ila lato sa unga lemu. E ta ua la vanga na tato atunu. Ufa mon mon. Vanga mon mua. A feke si la fia le e iso ulai seni. E mafayona e une umia se la umalosi. Ele te tawone e fa tawo fa ala tu se wala se la malus ele te tawone se la malus ti ton wala fali por lo la football mota a fai fo ye so le sine yo te tel ton wo e man man mai vai ngor tu la fono e te tawone se no fo an la pito sili ona mal pui pui ya e tu ye la malus a mana tu o le vai ngane mo sirfiera tu ya a fai ye so le sine fo le la malus e ese le vai ngai ta ti ya ile fan E ser vaenga ka ki ai pu. Mal vaenga ye amoki. Vaeng elem fun tu fatasiela. E de teimi tas. Olo na winga. E te tauna fa amali e ina vaenga ya. Pe a failia. Olo ya te oise la au malosi ua le stalaina. A faile le stalaina la la au malosi. Sot ku la fungo la nimele ue faile. Ma yo lisi vaenga. O wo tatou te ta aloi vaenga yo no ma uo le tatou soifua.
1: Ya.
0: Or vanga pitu si di alen ta or fo tuanga. A faye ke fia ya tulole le ngana la fanga ina. A fe ke fia maadi. A fe ke malo vale. A fe fo I woso kere lo wika si stanga ta ilunga la wala po lo wainga. Awa e ki kau fa maka uise ta si e fanga ina se la au malo si. Pe mea ka alo pe ya. A wale upu moni ya. Mo ki ngoy ak tunu ta ngalu e ngale lo e sa idi e malo ka oe. A modio o ir tula fono. Ona wai ele pōlinga o sanga le mua na tunu nau te lea.
1: Mana ia te lea tu mo wafau taimo le faa mamra maina o vaenga lea. A mese lava fo ele faa fonga mai o le tātu o tinu ui mese faa lave lave peo nei ai. Ia peo na e tamo fai e faa malam lama faa lave lave le na tula I mai le luwa yaso talua I na I mea Wellington. Siwa pa. Ta hua te le tātu o tinu peo nei ai. A I loa O le nofuanga na o naua tupo se fala la ve ta ua lo ua lue se mamau.
0: Ta ua le.
1: Ta ua le pui pui a oe ma oi lava niso le ainga tu te atui. A le fapea lava ai aku o le kuri aku le kaka mole fanga a e alue pui le a e alu lau lai fapea.
0: Ya. O le fanu noanga le sa ue u lavitalo e sa unu le nesia. Waling le wo oi fa la la fa pe la makia yeah. Soifu. So le wole ke. Ai o fo ivaing o fa ye sa wanga tetonu ai. Me oi vaing o fa ye fusu anga ya o nga fusu anga dunga la wo. Wo ma lifa le tunu o le poing o le akolanga lai.
1: Yeah.
0: Pe pu e fo le akolanga Facebook o langa Instagram me fa iloa o ia nga ye nga vai. Momo wo nga lo lo nga ya la sa nga le mo.
1: Yeah.
0: Lua Wong le fai e singal wenga
1: soswani.
0: Ma singal wenga le leye tau fia ili fala bela bero tupua. Mana tua fo ili si le vanga le na sa iye mtanga wenga le leo. Ina ua lavea le tatu tabare le rama rama le na mama wala soifu na yusufu iye le sa oma ili au maluka fa vai taimi ma si yusufu sa lala ini. Kele ila to ule ima singal wenga soswani ngoi fiafai.
1: Ngā re laiva.
0: Ngā re laiva. Leana sa'i e rimita ngā lue ngā leo leo.
1: Yeah.
0: O le fautuanga lea tunu. Mā ngā ia ia o lo vāia kuto o telo lea tunu. Leo o mailu ngā tātou social media. Ai fao ngā te tau. O le sinia vāenga. Awe lau fao mōmō ilo sa ngā lemu. Mā sa ngā lemu o lau tele. E tā ua akangi. A wai ono mōli mau ia.
1: Yeah.
0: Inisi u fa msino ngai ono fa msusu ngan tanga lu ngan lu so so ngai. Ai mo lu sa ngan mo pe a fai fo ite si la fia e ma fai ona e fai se ngan lu ngan so so ni fa mon mur. Kula lai. Ah, wai pe yang ngai ka urke mo so la. Anga live live ngir to chil e la kuka kale mal fang. Wala ki ola en na kupu na ma fai ona ta fi fa fort. Ai ana o mai tonu. Ai ye se fa fi ta u di fo le po se va en Off aku yele channel kan kalia au yeni pulu channel fang ni ama kalon ka fang yeni no po oni surta to tunu e mo mo ala mo ko la saula ile like no no winga fang hal tau ta tu telefoni va inga sta una fang ina ar va inga mo mo ai mo lu sang ni mo
1: tau tele va inga na tu mo fa tai mo le ta fang mel ta to tunu e mesel tem fa fa mam la ma va inga te mana chola te urmo ta proclaim va inga le tu mo va Pe afa pe o ye ni solo tanto tinu o fa le ke ke ai le mele le tong yul sala. E le reporti lo te feita wo tu ye i. O le asa undi le minista o lo o va enga le. E te tonu le tanto tinu le. Ini ai kia fo. E le ngaka o le a loka ilau ka vale. E ya ara fa pe na ona te le se Si salam mafole a elavi ai.
0: Ya.
1: Ya inge ike wa fale ango ye ko kongi ngola usala. A elu wa ku la ka vale bono kamai pa. Ele leila ro la ku la lo kamai pa ora ka vale nga.
0: Ya.
1: Ele anga ro la ku a ko ole ku la nga pa ole ku mai nga.
0: Ele wimi per ka ole si do.
1: O fiki de wef ku le wimi.
0: Ono sel pa ole ki pa ko le wimi la ku mai.
1: Eta wa tele va
0: nga la tu mo. E fa million. Ma million. Tu pele tu nu. Le ele o tutongi.
1: Ya.
0: Isala olo maua. Ah. Vahenga mua mua. Ya. O te fafta ile malu. Ono leala amakanga. Nga faile ele awala le su ei. Ila ato ele o tongi ni ala ato usala. Langa elua vahenga le manguia le tu purtei mini nei. Ole sala alisi angosu ngofoku wa ilis. Ya onga ala vahenga lea. Maua ikoi fafo ile sala ye ila ato yona sa ole sala. Lua. O ilato o fie fie soli tu la fon.
1: Yeah.
0: Ai musha kukongi kako usala.
1: Se tu mo vau o la vefau e sa unua. O lea fai kukongi nga kukongi la usala. O le mea la tupu e fu, o mea la e fai la utala. La la e alu ala wai oko meki pei mingi la lor sala. Ea e mawa kwa le sala. E ka keiro le leia le vae nga na mawena ka sala. O le tele la wata sala fu iye. O le speak camera.
0: Yeah.
1: E ye isi a wale le se speak kem. Ah, aka ke rokule fa pepe ngei mo ile.
0: Le le sa le
1: mo ile. Ah no le na. E ke ka roku ka ke pasi ku se vengi vore fa pe ka ke se vengi ska ka fa pepo ki wa.
0: To mi sta fa la.
1: Ah ngale ka ka. O le speak kem le mela a.
0: Ya.
1: E fa ina la tana tu mo va. E le le no to anga tongi la usala.
0: Sa ole.
1: Ora la bo le hangor ko kongi ngola usala. Ai ole sia songa. O kanga kuila o email. O lawa email mai. Mo ova pe ya ku a. Sole.
0: Kelo tu mo. Sole de leida ga.
1: Sole. Ai ka unga fu ya le return le refunding a le refunding a sa wa. Fa pe alo. Le aila.
0: Ya nga fu sia ke nga.
1: Ya nga ke fu la melo tongsal.
0: E ma tu fu. E fa ta ta la fu nga ta fu tu nga ni sa avile tu nu. Sia ki la usala.
1: Ya.
0: Ma e a lui fa fu. E la ku ka fu me un mra va dele.
1: Ya.
0: A e fu i mai po e fia tu sanga na ia uska ni sa mo pof. E saula walu a koe fo'i mai.
1: Ya.
0: Ya, e aie maa wala umu a sao kerkeng fongo fore se
1: la. Iba e ka wale umu a pa.
0: Ai moni fa maa oni ono lo tupu. Lea la wa apa mai le mahalo, lea la afai de fufuanga lea, wala upu moni. A fai e kesi la fia, e lo oeo na ina la sala. Awa ke fa le yango yai. Awa te le tuto ngia. Pe awa fo'i e kengo fongo fo a kia ila pisi. Ah, leai. What a town a fire singer wing a tiffish or ta ye la tulis a wilson, momwa, a little oil maiden or sala, yes a fat mauninga, only asso maletime your sala, kill it yai, lua, a little sauka valley, a little train no foot in any tongue, a or the sivanga, a lemma finger and made a sala pie. A while is a malmaco etris, a cocongila yale a la fight.
1: Yeah,
0: leai. E kurikuri apu wa hapai se ino iyo olona winga pawa le or fautuanga le atunu a sauro le sala siaki a faye le usa o le sala peno ta ole timusola a workia ia lapis a fiso ka ilo ya faye se fufuanga e faale ya unga ina le sala lea lua a fai o oeo na ina le sala a fai wa umalusu malvalua so e le ititongi ina le sala e koe lafo mene lafo ngalunga lua wa a mai e lo mavaenga e mafayo na tongi tongi le sala e mafayo na e vili ya ila to e meshe labrate le mtanga luenga famsinunga wa osala mtanga luenga le luenga umarke mfakula fungoinga me ilo yo a ile famsinunga lona winga kukongi pese furuka la fashe fituna inga ole kaime fere fituna inga e kesa olo kwe tialu i Australia kialu i Samoa ma koe fo imai a ole uye yeri fituna inga ole kaime e kifiwe ke sola ole teimi e mau wale sale lo suafa po e fia tau sa mankua la e alua lunga lea le kupe kului ole va engana na sa wale sala listangata umma le masinga pero mas in asa wa ale con yo la fa por colus fukala
1: ya
0: uma kun nga masingele eko salu fa por to sukala asa markala ale con yo la fa por barus fukala por se la kana o le sala sa nga al colus fur fast food ai uma o mamala marcelo muntu
1: ale warning a fa mai
0: ale sa ulia le warning
1: ole warning a fa mai tuman va a okule aso le tong yo le afa popole
0: ya o la afa popo
1: a la la ana foi o mit ke
0: la 11 no pa wa le on vaing ai fa mana tu le tu no
1: ya
0: a fa ye ke si le fiola to si tia mai le mel to atu silia a we ke si ki on la e solo ya usal a wa le fa pe a wese mel tu sile nga wese le masale le fa fa le
1: a se longa ka ke solo ile la mi
0: pa wa la wa a a faye ke si la fia ole a sui le no fuanga po le tu atu si le la atu ye o la ufau tuanga le atu nu o kasi ye oila ili fa msinunga mal mtanga luenga leo leo siaki o yaini ya usala a leo le na foi faye fa mon mole la fua kusala i le tues le la uye a o na mato o ngo isi ina yu a ingo lo tu porvanga lea wo isi ni maka usanga karungo ese mole dress le. Au le sa wale. Ya. Le sa lai. Ma ufa puku puku fa puku puku wa. Iyo. O le vaenga le na. E a lai onga maua lo e mtanga lue nga leo leo.
1: Ya.
0: Abi sa oha oilea ili sela. Ai sea. Wa yele vaenga le ta u o le fines warrant.
1: Ya.
0: Wa yele tusi sai sai. I au sala u le kukongi.
1: Ya.
0: Abi loe ke muere kakousila. Le ke kuru molea.
1: Famsinonga.
0: O lona winga. E tau, o le vaenga le fa peo le loko orkavari. Sa fai mua mua.
1: Ya.
0: Ya, nga lomba kufu ila ia lea. A lea la koe au mai. O se vaenga le manu ia tele. O lo war waku I se fa la velave wo e fie va vealu oi.
1: Ya.
0: E la kula e loko amerika ko kavari. Ah, wa e mana tua la. E lua me e kongo kupu e vaenga na wan me sa yei. E ko kongi le lua se lau ka la kwa amfenga. Ka la ese le. Le mere lo kai lua. O le fai o le fetu na inga. E ko kongi singa vaenga ngei pe ko o nga kala lea olo no winga ke le yor faka milonga lea la e kuwa yei lau loku a kuwa yei ni si fata velave onola olo fatamala olo no winga famul muleta to tino to siaki ele ai se kupea oyan ilo walu siaki pete vili fo il fam or telo te mi famalu lule tino
1: yeah
0: olo vidi men changa lunga le lo polo vidi fam tino nga siaki vanga fapia ele ma fai ilalo lo tu la funu privacy act onga a privacy act nga baku ere ele ole ngi fam kala nga yaki oi ai se ngo kero lo po meri de vidi mai mo chenifa po se mangu de vidi mai mo sa o kero lo onlo na winga eta wolo su po lo wo fio mai ilumo lo official tanga lo nga le lo po fam si do nga yaki ai po yeng ya usala pele ai ese cha wor ba ngala a fai ese yo masalo salunga O leo wa isi tu sai sai nga abaku yake oe Ona o au sala Au weke saule au audi
1: yeah.
0: Usu mai po ole lima lvave au Aise a E te lele avanoa e mafai nga e alue kuulfa msinonga Ma eko saule e fafole
1: yeah.
0: Ile asorona Au lo saule wa kia se fulu po sukas Moe oe
1: mse yau Moe kaa
0: Maruru e kaa ule vahane
1: Kaa ule o tau
0: Iyo Olo na winga E taa ua lo fa mautino alele
1: yeah.
0: O saunga le mu o e mai le lokal mkanga lue ngale o le o no tatu usala. Ai fai ngofi o le fofor fafika au.
1: Ya.
0: E lua fofo mua mua a ursoli etu lafona.
1: A ursoli etu.
0: Ai a fai wa esas kukongi la usala. A wai ki fiwe ke sola.
1: Ya.
0: Pei yari inga me a foi nere kuri a pu a a. O no na winga e kuli a untanga lue nga. A e ta ua la tatu utinu. Ne fa mauti noa le lei. On the money pui pui o itato mai tu la fone e nungo sala de la amat kemini.
1: Mai te lelo na afia ngai ono afia I oi.
0: Taole.
1: E le ngata na se I eilo lai sengi. Fa asao na e tue felua I. Mo le si umi pe ongo maa singa pe kausanga.
0: Ngaruenga.
1: Oki lau ngaruenga. E maruru inga fa karipasi. Le ilopo a ye pikia kamut.
0: Le fa maruru a kori.
1: Nunga unga e kuri ele ava.
0: Langa o ke pue pasieria ke o pue pasion ya salari
1: Nongo na kulia la vale ko
0: e ke nma na va mai la fa foko e te lele afianga e langa yele taimi mor fa fonga la tunu e yele ke me ke lwa ko e fole le fa sa ulon po la sa no nga tu pe ale ye I ya po la nga wen fo I ke apala singa no nga fo a ke la kole la la velo sof e te le ni si va nga yo no afia I la tunu wa e ta wala kama I fa maungi a e e mana o mia e se fe e fole te lo fa fita ya
1: ma ne fa ta ya tu mon va ma na tu wa o ti utir ta taimi a ni te wa ye ni si va nga te fia fa la ulol ta tu te no ne fe fe
0: nei o ta tu numero ma san mo ta tu tu no o ta si va la u m tanga lu nga le le e pe fa se fa una fa fo se lo tu pur te mini lo a fia e li sa nga le mu ma so I fo le tu no ma me to tino ya o ta si o li mo ta tu numero le lu mo pe nga te fa la ni po telefoni foi e tala noa il mitanga luenga le loe so lava se tūlanga e te fi e tala noa malipotia a ele o se farula fafu se I olo olu atasi tasi iwa tasi o valu fa iwa I olo numera leo lo ma wel mitanga luenga leo leo so lava ya le tatu numera le ma wa ya sorry ya o la se vahenga te fi tala noa ai
1: ya
0: ma wolf so so ni moi o fa manatu le atu nuu fa molumone Mo ila tolo wala o mai tato wa lai sene I or tato learners o lo o maunga le hava noa.
1: Ya.
0: Pa wale o la o talsanga le atu nuu whamon mole. A mawolo le hava noa, whamon mole. E a fia mai masu mai aso wa umona.
1: Ya.
0: O na tofa ina mo tato wa hua. O na o lo o tele le tato li si fatantati. Ma e kere I sau lofoi. Ma maunga le hava noa sa tau na amesi tasi o le tato. Tunu. Ne fiafi I whamoni ele to iyo fai varo fini ma maritiuti o lo tato e nei po. Ya ndu so fa pe fo ya nga li ya ma wo pe to li fi le mu le tu mo na nga le a ni se fo fo nga mun mun mai ya ne fia fi me ne va ya so fa mu le tu mu ne fo le tu ta tu tu mu le tu lo fa nga I se ma tu nu o va le lem se la valu ya po fe la vo o ne I ke lo pe lo ya ni se a ina ma wo ya lo fa te le atu fa mu ne le tu fo fo nga ta tu wa a tu nu ne va ya so ya fa ma nga lo fo la tri Chacha foi ca ko fe lo po suru si o manu fa bagalo la tli I e pola una fa tova pe fe I se va ngala o nanga o le tau te mari I lau sila sila ma si fu lo fa funga sa mo ma te matua ti a te oi ia e mangalo e fu I se sala ia e la fu I se va ngala le tau tua ia o le fa mali e ina lo fina galo ia te tonu lo ma fu fomo lo fa tova fa atu tua I le tua ne fiafi ni le tua le tatu tunu tatu tua I fe lo ai I se te me luma le lo fa le tua so I fu mi manu ia
1: Of Taya to Monval, of Tay Fort Mole, Fabno in all of Tamilinia, Fiafia, Walita, Portcalm, Manatu Lama Forty, if I see Tele or Pisia, I may surely to Tong Yapi on a Yafi Amunga. Yeah, I fat Tayuna, Manatu my inner ear, Fabinon, Fabmanatu Litanto, to know. Yeah, Male too long, only so leo little now for Yak Garciaca, if you ask me, Luma at Monva.
0: Fayed a cool awala.
1: Alors va tu sur va tu sur ma tele le ne fou vanga le fifi fa so I fo ya

Afiongo sa papali I. Fasil silanga I lava male falo alo mo tama fana umo le afiongo sa papali I. O lo alala ma papa a au I au kilani. Mount Jeronei. Le pa ia lava lea awa le susu o le tapa au fasi sina. Le susunga I le male atua na falongo I Samoa. O le pa ia lava lea awa usuali I susu toa. O le sao na lua. Le mamalu I ngoa matua. Awa mango ma liwa si u fanua. Ma upu ya te oe sa papalii. E fia fa manatu antu le tato lotu fa manatu o le tayo fau. E faya ili aso ngafua. Lua sifun marfa o kuso lua oluono. Ile malu malu le kale siya I manu kaupi IPC ile malaya o le fatu ngatiti. Malu sifunu Riley Rowe I pampatetoe. Taimi amata o le saulinga o le faa ili hafiafi. Fa manatu antu le tato taulanga e pei ona masadiai. Fa mwono mole tau a o mai le plate. Ale ainga mo sa tato fa amalusino pe amahe ale saulinga. Alofa ngia ele tu ole fa amoe. Momori atu yeilo otosui fuwa maso matu wola. Tato filo yeilo manuia. Male fa anualu tele.

Puilo ai ngai le tau malulu. Awe te whaatali. Whaatonu nei loalo tuir fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua oe isinga singa se tū mau. Mai tanga. Po a maua foiso walo isinga singa se tau manawa. E ma whai ona whai e fualo tuir fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō e whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. E sili le puipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utuia

0: Sunga, o fenga fa kau elo kava le phone mau nga Max Ila.
1: Seeing o ka amilo e o kilangi. Mo koi foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi nga Meg ma pa kava. A ole me piko sidi. E nga le lua li maka ala lua ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa uta ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti Meg Wills mo so se itu ai nga ta avale ma le telu isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu ta la pe ai fa I loa yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abito. Tell your wins, quotes, cue cards, maisi. Well, I'm Lola Tire World and Auto Limited. Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo, Pauta Valley, Bole Luffy to Fan, Tolu Lulu O, Molifali in Sinia.

losing my limb on the jelly July on all the proclaiming man all the time. I'm with the summer for my love of tight to the tampa and all the four five in front of my little time to Facebook, money, YouTube, or some up. Kiora from Tama Kimakoro, my low lover, see for Maria five take tele lover, Elifa, no my old timey. Ya yeah, tato mafuta fo ne tai au fo tato lo fa fo mai le tasi ni mai fo tolo amo yau kilani ya manu tu tu oyo tu lo na manosi manu si fo mai le ne tai au fo tato lo fa fo nga ele tato wala le sa mo fa mo tasi o no tasi mo tasi fa tato fa tu ele ne tai au fo wa ke lo lo te al fitu sa mo la se se ka ko kai ya se se tato tai le ne tai mi o sa mai le ko ki ki asu le ma ko kai yang ka ko wo fa ka si fo le wa te lo fa si di le lo wa ma tan fa si le ni si tai mi le ne ya ngam

0: Silutilo fo ia ia pe e folinga mai e tawana amata la somo mo se tema fo le le fa tawa la to e va ia le e popo ko le va ai ngole tau ia ai a fa pe ngai la le wa ma ka kulanga ka wa ku ka ko la solo se fo winga u tse se fo lu aso ia ona ta to tu va ia somo mo o se tema ia onga ka ko lo le le swinga fo le but e ia fo ilava ia ia nisi fo yo o la to o a la to tilotilo ma fa pe ia a ale ole somoa mua ya wai el fa pungo mai it depends it depends pole ala vala le taimi but ale ole somoa mua no ye ka nga okula so loose full tolu o se tema ye waka ka wa onga ya ina i vainga fo ye e sui sui mai mota so lo ngo vinga la ko fa popo si aso pe amal to so fa so ya pe fa pe ka wa ngai le kaimle ngai ya ai pe ole wa wa amatsara fo so e fo ila mai si vainga fo ila le pe la le daylight saving ya wa ka ko a sui la ba fo you are matter for you know that so zero zero le daylight saving lights away here so le for la expected to una ya I so ka nga maka ile so lu so fit so se tema
1: yeah
0: na swinga nga yeah so yes e ma faya onga ka ko va ya fo ile le pe ta to se mai mai ta wina ya falling on the spring ile aso mo mo se tema ale nga ye ko ku ku wa ku ku
1: yeah wow jelo ta sina va ngole fo ya wa ma ten feeling ye ni si o a fes we ile taimi yeah wa a olola taimi ole daylight saving. Yeah, bought by Jamie for the spring. Wa matan tatu di chilo wa bavena malama la maltaya. Wa u milau fo yona ona malama la mala fia fia. E tu sol fa punga le vanga le ata mai le tau. Ol Jamie na utu sol lele u miole po. Wale u miole au. Ah. Ya wa jelon nei vai Jamie ye kako. U mia po la le bavenga nga nga pongsa. Ah. E ka ai fo le lima po le a fo le lima le ongo wa pongsa. Ya olo foi la in sui mal time in spring ya wa va vena mal mal time ya wa umi fo na mal mal fia fia fa mai la va ngale pokol ka ol time la wa tu sa lele umi ol po baleao a e ka fi fi ka ya ka mai foi la ko wi va va yele ya malo ala va ka ya sul mal la ka ya ole li ya wa ma ko fi fi
0: for a little time in the spring, why be a cat walk all time will tell to song? It might have been a for a little vital fat bear, it's a tow on a for a little amateur winner, Nitimunga Mamafa, yeah, and my five for no old vitamining. I fire sima, Rossi for your Savili, a Savili Vili, Nisio type.
1: Yeah, il Babaya to foil a falling on my yay buying on Usila, if I solo in the Babinaland to Bolima winner lay. Umina malam la molta ya fa pena fo le fia fia a be o jelo ko o le self iron le pe e fo ringa mai e va vena la to mon ba wina le a
0: ya
1: le umbel malam la ma ya
0: la kila
1: a sa wa o ka ko o kila ngi le pe wa bo bo ye le mo tu so te fa so mo ide Wellington ya pe o ka ko le fa singa ko le ki yon ka ko va va ya ko me ka o umbel malam la le fia fia ya le le o ba ya ngarna wa ba ila ka ba ila ba ka ba e ko folka ka imbolo nga ka mai mai le tuwa fa se nga mi ngi ola nga lo ka ko ye a a ka mai la ba e ka wir ba ngor ka yo la ko nga ka mai mai le a ya ole ole man nei o me nei o o so so nga fo le le fai po la me ba fu anga ba le men tu a ya e ye le mai nga na solo o mount wanga noi I think a pel te lo la mtsangol te sanga nei na faile or susu enga foile le ai lau tau til tilo atua langa pe au te loa ye lanto na fano ye lanto sui fua il vanga leo te loa pe satala noel tampo kala mele vanga sistem a po yanwari am ale mana ia la o le faio susu enga foile le e loa tino ai po fea na tutu ya ele kanso a mga nui a le a foile na yo inga ele infayona lanto faia ia faile na ma awa onga tawa ia awa ne to chupuni me fapea ia walanga o lanto ya na fano ye sui fua I te le lanto ngalbe ngana fai foile le ina ia Moses Sosani, ah, fi Moses Sosani, ah.
0: Ya owa ina owa mai alfa la vlevin tu watu le corona fa awa wina la tu su enga ya ai mai se foi la o le toi ilo ilo ina ya o vaenga sa fa tau nuu penga penga yengi warning ya ai po wafo ni tu langa na lapta ya ele malo tunu o lo ya ya la sitina o Lisa McLean o lo nasua fa o ya la lepe o lea lava e mau mau tutu wai moli mau o le mea tonu na tupu le asole awa sa yelenga luenga sa fa soswani na male sa ma fai foi lele ka mo e solo a ka mo e solo mo sion to luai I isio vai nga ia no la to ia I kam fa ta si e ka mo fai la pata ia la to ina ia fai sa ia la to nga yo inga foi le mo le sa nga le mu pat I le tiro silo ia la corona nga nga ka kaula

0: foi ile council le le taimi ona iaini fuafuanga le le foi ia e lapata ia ile ia wa a ka ole campground o lona winga e ka un kilo kilo foi le le saunga le mual vaenga lea te iaini I tūlanga whaanatu rai ono afi ai a wā lavangi risks mangi hazards e te sauna e pat o lea lavana a fuafuala ile le ipoki o lea nga mau ki ngoai o le campground lea e le saunga le mu foi lea na amata le tasi iva iva iva ringa wa lua su lima tau sanga pe au mai le lua afe lua su luono o tatawa ona ia ini tūlanga foi e mauti noa le council ia e maise lava foi o pūlenga ina ia mauti noa saunga le mu ia a fuafuala ia e to aono ila atau ia na mali liu ile tae au lea ina watu lai so o le tūlanga foi lele o lana ia ile iloa aile I mawhai o nga implementing ni safety for ia measures e mawhai o nga safeguard ai ia mamau ki ngua e iai ni tūlanga e mawhai o nga iai ngi vahenga for ia vave lava for o na lapta ia tangata pe a whapea o le a tūla in tūlanga whapea o le ala wako e wha wau ngei le suesu enga ia ma au mai lia tūlanga ia ua leva lava on tau ona iai ni vahenga for ia so ia kea wa ia ia e pui pui ai tangata ia kea wia ia o tūlanga ta awa tele ia wa mole lumanai ia koe kiro kilo pe mata e te tau unto e whaonga ina pe alea vaenga o se campground mō tangata lau til.
1: Yeah. Lau tui tino ile, ile ngayo inga na whaire tina lea ta uonan sua wha. Ah, au tui tino atu tu seo le afo le wha le tae aura so lua sifu lua I anuari. Tu se ma ripoti le na mau le tae pokala ka fwile. Ah, ia wa matana la ngona ina fwile pe isi vaenga na lulu ina ile la camper van. Ah, o ina la pe na matai on ta un whaire tina. E vavai po le almele tupu because it is unusual mo la tau fulele la enjoy la ko kaimi kat mga yon sama enjoy la tau time fulele but unusual le whanong o pe o lulu inga le camper van o I nana amata mai e on amata na su e ya po le alma fuang e alu alu alu ki kilo koyo a for valu ka olae nga lue al tina le nga ta in soswani mo isi umale tonu I le vang e a kamfai po ipo feo o I le ya le vang ngale ona malako ala o fa foina le tu langa foile so le winga la tala ne fai ole tamo fai ya tola to ye tonu e mosef sosoani le kali mai la el management ale ale baenga ya ku wa ku ole council la to ele fo se kali fum bai foile ya ole mela le lu tu pune ole fa no yo se foile la to ya ai nga se fa pe e aska ku a sausi tali ele le Aotearoa e vaviana mōsef so soani ma lavea e ngai fōn lato seifu.
0: Ia wā le fōina tau mawhai lawa fō I eto e vili I le vāinga le le camp site a I le pāke ono le management ono. Ia alu aku e se alu aku alu I lea masingi, alu I lea masingi. Wā ki rei o ngā whainga kā fō ilele. Ona maua se fiso o ta inga mau mau tutu.
1: Ia. I le whāru lawe le na tala noil ta porkala me pia aotearoa somewhere in North Shore. Mō pō Birkenhead or something. Lena mōlmau I nai. Na ole ole e vaile fale lai tangata ta ua mali u fulele a laua furinga mai a nafilen tula e le high court ia ma mori elen fa oina fulele fa lave North Shore
0: fa su tasi tau sanga ole matua le na ole taule ele a le ua mori ele taimile nei onga ole maitawina o ia lava na ia fataunu ina ia le tulanga le ua mali li waina yona matua ia ele ngatala yona matua epe inga kaukau mafai fo ilele a nga ile isi fo yona uso I le tulanga lava e tasi pata ole me faftai ai fo ia ole ua maua ma ua faya fo ila ia le fa asalanga fo ilele mo ia lava ia ilene ia kia uia ia na ngona ia lo tafa anua noa fo ilele ina ua o tasilo tilo ona e moni lava fo ina ua au mai le tala le taimu mo sala ngona mafti ua ungai matu ua makukua fo ilele ia au le wa maa ua mai oka se fa ale ku
1: o tere lo lau jiti lo isu afa poni atu nuk fo ilele ele pe fo ringa mai ele oni maoni ele ongi pasifika ai poni aku mai fa fo lako kikido kui ingoa ta lo fai o tele lo la e wale il teme tu tu la e la ona lo na yunga fo le ai o tele lo le wale o te e ta ona fa amo tu mali poti uma pol me walan fai ole fa le tonol ma fo fau pol me walan fai o la fa ngan fa lo fa saina pol me walan fai o lang fai mal mal mal ma ya wa me mana ta ona mani no le itulang foi mamanga uma Ia fua ilo na faa salanga male tulanga le ao ye.
0: Ia. Wale ta wale unwell le time.
1: Ia.
0: Ia olo na winga ia kea ua ia ia o makua ike le. Fo le fsilingi ia o le tulanga. Fo ilele ile malo luino olo na mafaufa.
1: Ia. Asa le. Ia. O tulanga na fo ilele peo na tanto baba ye. O chile lo ile. Ia. O inga mamana a a o au. O chache no fa mo to mafaufa ui. Ia ilan tolo o nga fa matong fitinga o. O nga se nga se a.
0: Mm.
1: Walau cici lo atu agen toy ol bayang len ta amat cai folele mai amai susu eng susu pola tonul mafu ang ol men tup ya po ofan oile olau sesi pola astu lang oi na ta tu te loin le ata ato la wa paint mai pe asa tonul le bayang na mafu ayo na ole winga la lau tala olau cici lo atu ale le le ya on three tel tangatale por fo mai po oi lava ya lana mai le vai e final so fu ya ta ti la tu le poti ma ba nga mo le wa ma le ata to
0: e ye ile tsangatsa na maliu ya akuso ile lu a felo so ma lu ona swafa o Blake Williams lu sulon lu suono na tau sanga ya ai maliu tu la I mai ile tu langa fa le tonu le ona ole tu langa sa ya a tonu sa ye ni tu ni afianga fo ye tau depression sa ingwa langa fo la au depressions fo ye anti depression ya ina ya fo ile so so ani mo ya e ye lala na fo mai fa pitoa langa sayaka risala sala nga lulue lava fo ile time ile na o ia langa ke mai ka winga ia le time ia tata wona prescribe bim fayonga ave lo fala awal tama lea ia ole kaimi fo iwa o mai le kama fa pe ea o lan kulanga wa ia wakau ia e ia la symptoms fo io tangata fa pe ona prescribe le la ko ola ko fala peta e ia isi fala au na inu ile tama le a ele o mai lo mai le so swenga pe ai se anga ia inu inai but atonu a o tai mi fa pe ia nga ngo fale o ingu e pe fo ona fam sala lo na anko ia o fala au ia ma sa nga nga ingu fo ile le ele au mai ia se fa mauning al fo mai nga ke ingu ia but ola la vana inu ile tama peta ole ingu la isi fala au ia male fala au wa ava ele elanga ia ia specialist pe efete e na I fo ilia yeah. Ole ala lale na na lai ona tula e maile tula nga fainga ta lava ma ta wina na yong na grandparents fo isa ola to no no fo ile na taimi wa ma kwa isu ya le kulanga wo oye le ngase ngase o siya ta ule ele ia ai nga vakulo lale kwe ku umai lole ma le isi fala au fo ilele to e faa ingwe ol fala au lale na na lai lo na faa le tonu umau na to tonga fo ilia ia ua feyol a kwa kukongo sika but yeah olela wa facilitinga fo ila le time le nei nga luenga ale specialist le sa la nga luwe wa ka kawanga su su e fo ile but yeah we olika wa yo le kala le mota to umala va
1: yeah ole ta wa fo ile le fo e ole mautinol le o fo la awolo fa nga ine tanto e prescribe mile for my asila fear for ya le work le fo la awia to ya walanga la mai al forma e fuanga ile fam talanga mal ma ungo nga singa sele e I nu fuala au ya on a side effects e ono fa nai o then et tawona e to tala no e ko si si la folile ya wala ti ti lo ile malo lo si fuala au te le yo le se nga fuala wa fa pe lo si fulu ya grams o fuala u lenda fa nga ina tamale e saule si fuala au o ngos fu kere ke la se nga o malo si tele a e a pe ta sina va nga folile so no wonder what we feel o mai ya ya ona totonga folile ona ke lo pol malo si fuala wa fa punta tala ilva nga lenga lwen man ona nafi lenta umila ki kela ki ke mole por kalamela le family health pacifica health le fo angal mal mana na seria polele ole winga lau tala ole mana ye yone va nga safa manino a mashala mele yo o vai o lenga to vai to mai tiam tato fo ya e ye tu le fo le ole o vai mo na fa nau a langa masani tato le mele ole kasia lua korul fa ingungo a makwala ba kulu le la vai to mai e ye level fa to nunga ye inu ya uma ya pe lua vai aso pe ya ya alfa ingu vai la ka ko ngar kasia lua alfa ingungo ba ko la wa ya ko ko lo a
0: ya
1: ai te le la le fa ino le ole to mai ti wala ngala le o kiwa le le mantuole all over aya winga le leila wa yai tu sole atala na la wata mai wa mata ona ona work le le vai am et tawalan fa o pele ingu ngol vai yom e ba kwa iq wa le yale ai amolo ka ko medal fa ingu vai vole le kasia duwa ba ko wa le leikulo ya e koe fo yalta mai chichi le ato tono na manos ya
0: e fa fe ngai lam tato matu o tato matu ala wa mai le fuwa fo ile le taimi a fuwa fo ila il fa la la velen tu mai e ile kai mi nga kai ya pe fa pe ka unga kai lua se fulu meals e i mo le vaile ya e fo linga mai a i mo le kai bua ungo se fulu o lona winga o matua o va la va fo i o ina fo ila e ono tu la mai ya ile isi fo i fa fita uli ya ma le isi a vaenga a au mai le fuwa la au ka ke va ia koe makwa ike le kelele ngole ngi wa e kawai ya tato no fisili wa vainga umana ya afia su su engalia sa ka fo nga fa fisili ile specialist ole a kongo ale fala au au mayo ke ngoi ole ala na nga o angi nga side effects ya ta wiol ta wa tele ale na ole nei fo ivainga wa tula i mai ya mo tato e mai sia vainga ye ngu fala
1: a sa le a tala no fala ole inu ba vai ya tama ji fole le vai a ba ko ale vai ale kama ki ke no pa sanga nga o ya ngwa a
0: yes
1: a le ole ngwa ko le vainga ai mai fai ngoi malesi
0: ya
1: mako ma malesi la kiki ya
0: au fai ya
1: si fai fai de ya si just full balo fit balo si fo maria fai fai ngal tai 5 stars kia ora good morning.

0: Silingo iba to. Amo.
1: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o teimi whengata o na o le malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi bala auno le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane e le se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City
2: Uzo
3: Osso.
2: Sure. Fefe o causing a yo makari ila manga yo lau cavalifo.
3: Ha ha. Abuwe amusho uso. Bag. On the Enterprise Motor Group manka. Wa uso yed kaya wangi. Lei yang fakamoe lau fanga dwing. Ayo akuria fia fi wa show lau kamailunga lawan. Wa ma kwenga kaval. Piki apu SUV van. So skwenga kavalia.
2: Ofe it for tavern.
3: Ole limango fiku Great South Road manka. Pevilele over se laudi ma o dua konfa.
4: Enterprise Motor Group Mankau. Sa ili, filifili, ma ave loa lauta avali.
5: Me e ma fau fau mua mua se unga nguenga fa aleo leo. Ole eme se ali Mankau, na te tape na ina oe mua sa wava noa inga nguenga fa aleo leo. Ele ngata ile tino, ai fa apia fo ili ma fau fau mua lipoto ma sani. Olo o yaifa ya o nganga vaa, la tau te fisoswani lau fai nga malanga. E yaiva se nga ole hafiafi. If it's a really lame mouth for Fuanga, if I'm at a little less or luatas your aukoso, lua fin won. It's a little of a noisy esse. I will light to a fatali. Tangayane le MSL training.co.nz. Bevala auli oval selau, lua lua fa fa tolvalu. Oval selau, lua lua fa fa tolvalu. Your future starts here.
6: Radio Samoa, Tasilima, Ivatolu, Amo.
7: Ave ta avale mo tato I saute I le Vau Orams Road I la nga I atu Vau Orams Mall ma Hill Road o lea e iei le atau le ta avale lona winga o se e fa alavale tau ta avale I le vaenga le na o le awala tele mai tau atu fo ilunga le State Highway lua se fulu o lea fo ilo o iei le atau le ta avale I le vaenga le Hillsboro I a atun o le na la fo ilo o iei ngi lane so lo o ta puni e le taimi le nei ma o lea lai mai tau atu faya I ala si a ke leo kako traffic le nai nai le vaenga le nai Hillsboro on State Highway luas fulu o isi vaenga o tato o wala ave ta avale o lea lava foi e mai tau atu taimi le nei o le na ua fato a feo lolo le traffic o lo o yai mo tato ia tau tua na lava foi tau sisi le saonga le mu pass with care pe a fa apea e uia vaenga o wala na o lo o yai nei fa lava lava le taimi le nei o le tae au so isi ful tolu minute o na tale o le fitu
8: Thank you for choosing ClickX.

0: Radio Samoa.
1: Το συλλημαϊκού. Άμα.
2: Παλό σε φόβο για την ώρα, η λαμπά η μόβολα φόβο να είναι τέμπολε τσαϊάου. Όλοι πάει καλά τα μάλια είναι η λετσάλα, όλοι τα ούλα, τα άντρα από τα μάλια σαμό. Είναι τέμπολε τσαϊάου, μπορεί να του λούω σε φούλου με τα σύνολα, είναι μάθαν θάνα. Για πολύ βέλα φόρε, η σαμό, τέλο πάνω η σαμό, είναι τέμπολε τσαϊάου. Λάγει λέει η μέλη τσαϊάου, αγώ όφο νήσιο τέμπιο, που είναι όλοι τσαϊάου η σαμό, είναι σο. La materia de langle lele tau se magrani se mai ngosa mo pa uwe timo losu mal balu degree celsius mo ngola pe bela le sa mo le so losu mo tolu e lona ma wala lo fa tafi tio taru dalba sa mo ne ba so le ta o le balu e le tai ne ya fa fi lo fa tana fa tu pa nga o mala mala tana pa kala melo tana pa fu tele ngata ya mrika sa mo fa pena fo isa mo Nongol Facebook, mari YouTube, orang sama apa pernah foil le famo tasi ono tasi mal tasi. Good morning. Malu lapa saya foil mari ni foil time on the time. Foil. Tato, bye bye le. Cuma kau ini tahu di celo bayang orang mahu sauce fajar fad. Le time foil le. Malu le cuno lana papa awak sauce bayang orang mahu sauce. Mari esok la. Ah, si pengen foil itu. Ayah saya ni si bayang orang wanna kind so. Si pulau malu orang malu lu. Fasolan langit lelai for the tau Jelo bayang o Westport Fufana marunga de Malulu Sepulor marunga de Malulu Itin marunga fasolan awa-awa langit lelai Le tau le awa-uli malafia-fia na ne Fasolan awa-awa langit lelai le tau Queenstown Sepulor marunga de Malulu Le ne yaso Sepulor marunga de Malulu Famba wina mo omaru Fasolan awa-awa langit lelai le tau le so Sepulor marunga de Malulu Nelson Langit lelai for the tau le so Awa-awa le tau Jelo bayang o Kaikoura Sepulor marunga de Malulu Awa-awa le tau Unai wangan di sebang or in Chicago. Sepuluh dua baru kalau malu rulis so. Sepuluh fal baru kalau malu lu fal mawina mau grey mouth. Langit di lady tau. Awal ni so temi. Ile bapa ya tu blenem oleh fasolan awal. Ile tau dia so. Sepuluh dua baru kalau malu lu. Awal ni tau awal langit di lady tau. Alexandra sepuluh dua baru kalau malu rulis so. The Needin oleh fasolan awal langit di lady tau. Sepuluh fal baru kalau malu lu. Mere ayo kalau stage malu lapas si formal dia. Good morning. Lady tau fal. Awal pa unai wanga around Banks Peninsula. Aole malamalam tayo fasol lang de lady tau le aso to sfulu moru maru lu fama wina mo kana stitele so. Le botu ma tu bi to lavu ngol botu ma tu kai tayo se fulu maleono moru maru lu le so lang de lady tau de yaso fatalo fo le malo na chino so se vanga le mo wing tona lo tar ma futa de nei tayo fo malo lavu se fo moru ya e le nei tayo ma nei le tayo ole a fasolo ina awao Unai wangan isu temi sepuluh malu kan malu dua fomo ina mo morning tone ilene yaso fangare sepuluh lima malu kan malu dua langit lele tau le so langit lele tau rangap sepuluh fitu malu kan malu dua langit lele tau po sepuluh malu kan malu dua le so tau malu dua langit lele tau langit lele roto ruo sepuluh fal malu kan malu dua fomo ina le so awo pa uti muri sebaya ngop Palmerston North sepuluh fal malu kan malu dua awo New Plymouth sepuluh fal malu kan malu dua le so Napier pasoran awo lele tau Angin malam masih beri masih sahaja. Sifos pun lima malam malam baru. Rupa mawina mohonai pialeso. Sifos jalan malam malam baru. Rupa mawina mo master ten leso. Lambatnya dan awal awal tahu pak unai wangan leso. Timey. Alvin. Masukan awal awal. Ia le tahu ni yasos. Sifos jalan malam malam baru. Lo ilmu apa yang cuy le cello bang o Hastings. Awal awal pak utimu leso. Timey ni ilmu beliau. Sifos lima malam malam baru leso. Gisben. Awal awal pak utimu. Sifos jalan malam malam baru. Kiri kiri rom. Hamiltone. Balas efah Maria, langit le lel tau mau tau. Ile sos fuli marbonu marbonu rufa mawina mau kiri kiri dole ne yasom. Tama kiri makau rau mau kilan ino fanga fasa langar bide samo ya baila le fakir elfi kuari lumbang resul mau le larkai. Ose ba aila le mela wika kau kau sui mai foi langai langan ni kai ni al spring. Ah, mang ayah. Sole, ba ya boi ya marsul le lar maru ruor kai fa. Kalau ile ne fanga le tayau, winga langit lel tau cumbab. Mole ne astofis puli marbonungan marulu mo akilani le so tai ape audia langi le for the tau to tusha le marulu ne mata puli malona mabulunga astonai langi le le tau su fitu malunga de marulu o ultimo la sa langi le le son fu aso duas lulu ora vaya solo ma na e atu Papa bongo umar nau tu ina malam cawul ini time yang le cawul itu was futsal sih lewat cawul itu live fitu malam fakta channel let's know nama yang malam fakta fong ini time le cawul ia le late jenol le fakta ini le pikir aku lebih kira
3: yes
2: bolehlah longa fakta dia mah saya fakta le so
3: cawul polasa
2: bawa le so
3: bawa
2: ya pane e a joba ga tshwene bang a le tsau a fai mana tuma yele fai a ong mal bang a spring box mol tsalong a le a ya wala nga fa tsalong fai tsau lia ya ele o lo lampa la tsulang o ya ya ka maki maki nga wa e o lo ina ka alo au kele ye lo lang ya kele a foi nei fam tsalang a pasia kui o ya mai abaku ya af ko ai lo afo ile aka ko lu mon malai ah
0: mm ok ki lo ku isi tus tus sing afo ngale pe ole ka complain mai pe ka complain mai complain mai ile tato le Springboks le lato assistant coach fo ile ya Felix Jones fai mai o le fai ngo pu e tato tama tato au ah fa mai wa pe ye wa fai si le o nga tu sa fo ile le mai ai ngo tu la fono ya ka ile ye awa lo tsitelo tsilo ye fa tau no ngo tsalo ngo la yellow fali la yellow fali e fa ya calls for ye ye a fa pela la wo sila fiele lo fali wo le o tala fe ngai le kulanga wo ye pu e ye on tatu e tatu te a mai mo ina u mala fo ile tsu no le na fo iva nga pat o lo ye ona ona ma ona mana onga na ye a me se fo yong yong manga ku la wo fa manga ku mai fo ya nga ye le kemile nge ye e ka fa mai lo na ye mana tu e ka kawa le ka ku coach a le time ni ya Dave Rennie ye ona fa ya ma tsaltsala no ai tama fo ilele ile tsulanga na ile tsulanga fo ilele le pu ya kama ka alol tsatso a
2: masa o ya a masa o ngai me fa mangai ile la ku ka lo
0: la la fe fe fo ai le kai kai ka lo nga le o ke yo fa ngai ka
2: masa o ala jar fa te tsani po o ile o le a li ri fa ye ile piki ile a tsatso fa ya o fo ya wa la na a tsalonga mo bole ma South Africa ya le ole a fa ba bana sa ya le le a te le tono atu tai a ole tar bo kala me wa a mane no malta to ol pele ki fi fi lien bole a tsalonga na ba bana sa
0: ala so ma tsalo su ngara o e malo
2: a ola ti ti lo ile ol pele ki le ne ma ye ke malo si le malo si le a maybe there's home advantage more South Africa ele tu lango ye wa aula Africa ke fa ko ol ka ol la ko malai Siasa si awan malam malu, ipar ilmano siro peliki le, la jici lo, kwa mangaya. So maybe a draw my close for you ayor kalong.
0: Yeah.
2: La jici lo na iyai ale kukusa. Ia emalo apo kasi peluangi ayai. Mai aw, emalo no peliki.
0: Angaya.
2: Ayo lah, wong wakil kira. Eh, fata lo fata uli.
0: Yes.
2: So, jelo ay, kau mas wipil lo pelik ipe, mawang lako malo si, dua peko.
0: Yeah.
2: Yeah, ala kako baba, iya ika maka ano.
0: Mana ya?
2: Esa saka lang warka ka porkala me meo ku nga ka abade sawa sawa. Ano kama, New Zealand ya. Wale makere nga ka, fulele nga, la il campanile al Red Bull a le ali ko mo el mo so mo ale le ya la ngam bo mo ni amaka au sa ko mo so ngam bo le ah
0: yeah
2: ale la ko foi foi na ile le va ngale Red Bull le ko e ko so ese sim bo pe ko mo
0: yeah ona wo fa le ton o wo le ma lo si le ya le tanga tsa va fo ile le sa sa ona alu la fo i mai le va ngale na le Red Bull le la ko mo wa le va ngol ma lo li e me alu e ko e kangol ka vale ia ma ko e sa ili pe ono ma wa so na se si fo i tu la ngale le mo ia ile ile le fo tu unga le anga ia tu ia ia wa le ma ngai ole fa wa le sponsor ale Red Bulls mo ia time le nei Yeah, I tell you.
2: Yeah, I saw. I got to kill kill up. I pull on the car. I'll come back. I'll hang up. For yeah, come find all. I all too long. That yeah, I let him go. Let him net pull on him. She love back. I kill king net pull on him. She love back. I go. I call you. Oscar. I'm buying a long. For the lay on too long. For the for the all. Yeah, all. Some song on net pull. I'm saying fang a solo. To sing. Wow.
0: Yeah.
2: Kind of fashion. Yeah, I'm a total sanga le na calling a king in silambo la ko seriously ka le moskalia. Yeah, mas foi tunu wa le wa fo ya fa de tunu mai. Yeah, ka sie ya mong ko kala ke le ngai king ka aloi. Yeah, ka wan ki kilong yu silambo ke lo a ko fo il tamor sanga net polo ni silambo ba ya to lo fa lo ba.
0: Yeah.
2: Ah, no way si a ko lo fa lo fi tu wa. Ya mangai ya walang ni la fai mai le state of origin tu ai ngai ya.
0: Yes.
2: Eden Park. Yeah. Ana ya. Ale le, fa ska ko bi ma i ki mangai yon ngai ska ko fi fa mo le se se ya lo fa fa de ki. pisi umaka ko wa
0: aya
2: ba le le pisi mfa le pikir kaya
0: aya ah wa o vessel ni o le vessel fo le fam na tuina le ngana tonga
2: ah yes
0: au fo la le i me aya fo nga le tai au le tau ma fa kaya o kamai yo ai pankeke yo if you fear for out tonga fa ya pankeke pankeke la poko poko la ku ya ka pankeke ma fa fo la pankeke la poko poko amala ngai pe ka ku kusa pa wala me ese ese ka ko pankeke mala ko pankeke o ngai ta to killing fa ngale fa fa pula ya ta to wa ya pankeke ya o si va ngale la ya nga o le fa la o matsa sa wa fo ile ya ma tu male male suka la kiki ya pingi ko ngol nga o ka vale vale
2: e marka barbare
0: ko marka vale ya
2: So tala noa I le vai aso nga ngana tonga. O lo te vai atu o le theme o le lātou vai aso. Ko e tau hiva, ko e fe unu maungi inga ia ke mo ui ai tonga. Wa vai le leo la whakongani.
0: Ia, ia,
2: O le whaparatania, our music is a vital strand of our Tongan culture. Yeah, all in that. So, tanto panga umo wato tine fui tanto talanga fai o tonga fui tanto ia nai fanau ia fai no fotane ope fai abai o kaku umo tonga kaku umo pasifika.
0: Mangaya ila le pese kama ipese ng fong ala ukonga amai fie fie ma upe iki fie fie ma upe iki. Olona winga rejoice in the Lord always. And I say rejoice, yagale.
2: Hey, lepese ko ngalau kamo Josh the Toffee.
0: Yeah.
2: Okay, mga face ng fa samo.
0: Mga yah.
2: I say mo bili na Josh the Toffee. Face fa samo ng pese ko ngale.
0: Ngayah.
2: Ngapawal mele ko kamal malabago mali mali tayi ne tong.
0: Ngayah. Mali mali.
2: It must be beautiful tayi ne tong ah.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Ay tayi ne foilo le la.
2: E ko foilo tayi ne. Ngayah. Hey. Mali mali yaso ng ngana tong ah.

0: Omne ngā whānau ora so tōwhiri rewa lōs puni ia so ku so ma tala te whoni mō hoi tōlu fitu tasi lima iwa tōlu ola mō whaile vanau nunga tānto I meli.
1: On air at radiosamoa.co.nz.
0: A ma whaile whāngai na le Facebook mari YouTube rore Samoa wa māna ia te le lava le nā puni oi po whea a wala nai vavi nā whaile whāmurianga ngā whānau ni fwai tai au fōu e li tā whāmurianga le I meli whāmon mō lea ngā mana.
1: Okay.
0: Ia, le lei, po mo wai fola pitol ta le le mo alfa ko nga kalo pita sta wa so ah vai tu tu ki lu nga ta in ha mo e ta hiva hiva
1: oi oi oi
0: ya ma wa ta in to nga le a on kalo pita sta wa so ya le le ya o mo fola ta fa mo nga fa mo mo le okay fo e fa mo nga le o ki ki long e o sa ka ya o

0: Tai loi pulen pafi fia on tai aina wo choice for mole luomi no jolo tai tai loi ju la ballo tai mai samo pa tai ballo fa ta fiji for now tai tai mai samo le a le fo iba yaso a so ga erroni soti la fa for mai o le trip to one richi transport on a hanga to marukau ma lo la ba ma lo maria a pasi a ka ko pasi fa tai lo fa pasi late time or tai hao a la Sicilia pira stao lo ki ki la ku e a fa mol mole pola le tau a tafu chokela sale e ka fa fa si fa ka ke lo pira stao. Okay, the weather in our tafu chokela is warm and cloudy with a temperature around 82 degrees Fahrenheit to 87 degrees Fahrenheit. So about 52 degrees Fahrenheit to some loss of 1 degree Celsius. Alo inga la kusa le liam samo wa le bela foina le samo le temi tonight. High humidity and gentle winds moving at about 10 to 13 miles per hour. Yeah, Peter cry. Peter Stowers. Why why? Nga baku al me ki finga lo yai. Afa mamonga na mo le tau atafu. Check it out. Yeah, yeah, masala po na fia malangal sunga ya bila sta wasi oy fasanga ba ga oy atafu wa ma lo of tight manuele vayaso le ngana tonga mo totere o tata pa nga tonga o faila o fanga o wa lo wa fini matuan no fuma tonga o faila o fanga o kanyu ma kam faya or ko fa kong o le mela te ba ya lo wa fin like GTE St. Mary's School Avondale o tausaka umai faile ngana sabo e faiala ko activities e celebrate tailing kan samo a aya faile language ko tonga ele ma se me fa ma ma kwai very unfair me alfa ma tuna nai fa na vole le e ambu yela tu la e ma faiona tau tailing nga na si dia tuna ro english ya
1: yeah
0: so e ke la la ngo mus mus ma o fa ma lo shit out of fa na kam fa fa nga le nga na tonga nga na samo ya wa fa english ya la e nga ola mela tu la tu no e e kau kala le nga na english ya
1: fa ma ni research is ta vai so so nga fo ye e ese le le ma ma o fo ima le ma walunga o le tulanga yo no o ya ile ta mai titi fo ile le ilo na ola ta ma fai ola o ina pe a fa a pe a e sili aku ma le lua nga nga na e ma fai na fa o nga le mai titi ma fai fo yona tau tala e fa pena la fo ye tato uma la fo i ele fa pe fo yang o kamai ki a maka ko fo ile au golden oldies e ma ne fo ile na vai e ma sel ne vai tau o tele fo ina talo tato nga fa i atu nu e ma sel la fo yo tonga la to
0: a ma tau ina ile ma ya sora ne ngal mana o le to tele o nai to mai ti ma mai ya ma tato fo ma tu ona le malu lu so o le makua i ke le ar sasa le malu lule ye nei mole so fu mala lo ina na yo ta to matu va bena fo na fa na ya le mol mo winel tapo kalam to telefone ne tamati bule ola on on to lango ye le fo si aki ke lo malu lule to sa
1: io e ta vai ole to lango le na lo ye inicio a onga o a onga la va fo ye ye le kai mile ngei le makua i tilo tilo fo ile le i inicio tamati a onga ya ke au to tono po to a onga wa makua i au si ala va fo ye inicio a onga pe yo la onga i neibia e ai la la onga foilele la onga maori kura i nebia ai kasi le aso ai makua i longa ko ia o longa o full fitu pasene tamaiti a la fai o tamaiti ia le ngata lai nei tamaiti ai fa pena foi fai a onga a fua i ai i le pole se lau lusu lima o tamaiti le a o onga i le vai aso alu wako i mangai fai a onga foi la ato ia ai a fa pe se lau lua lima nga kasi le aso ai o lona winga wa matua i tilo tilo lava foi la onga i le onga onga fo i ole fulul vai kai mele ngai sa mai tia onga
0: o sa le a so mantua mantua le fa mana tu altara bukala me a mo to ma dil flu to tu fali a ole fo tuanga na ina i a one ppc le flu nice fo to ma ti lai ole onga so a sit feel lot na mo na fa na flu le vai tai mi ya tu le fali o fo tuanga fo na mo ta tu finger ben a
1: i oi
0: a wo mo le flu ma lo lo le fale a wal sound for one je wo ma i ka kala e la mar lo sin finger benga e ola ko finger benga benga kampani ya
1: a wang e fa pela eso so mai le ya kale mai ke a toku toku ya
0: Batu tau sa ila jiji malam tang ngoreng si for mala loin al minsta a de batu le alor minsta ile oyang minsta ka mileng a fo fangal malo se fil tup ai ka ka fil ha ingo tanga ta fangal ngoreng fulil tonu a ba sha forma ima a yol melanga mo ole kede ole waiting list ma fa le tonu ai na le ba ko ka aloyal minsta ile alo le ka ka la awe le oyang minsta ka mi
1: ya inga alo ya apalal menga la inga au awa po ai lava foia nga I mai I le no foia I so se tai mi lava elem fan ko alo se si I tu langa fa pe but ia o le tu langa na o ta tu tu man to o kele kele foia la to wa fa ina ia I le vae nga lava lea o le fa ma amulu ese mai I nga luenga ia e mai se o tau se koe kou se koe kausa I le nga luenga a a fa is fain ta le tai mi ia but o le mea le wo le fia fia I le fai nga malo o mani ngei vai kau a la sunga le awa mo le kau ku wai a fa ia kul fa le kongo le a kua I mai leila nga vae nga lai ia le lava fo I ho o lava fo I matanga luenga tu ma oti o lo o fai a lava pati talo sia ia ia umange le pa loka waka koko a anga umai ele skala mfai a kako pa loka kula I maise si ma lo fo I lea ia I maise o nai matanga luenga nei ma ia koe mawanga luenga ngai kangaka
0: ia tala nol pa lo tala sa fitu novema le pa lo tani usila mo le fafo mai na tole la lai fafo atu isi vai nga lalulangi fa mar si eta tu ni usila ina ia fai le stala fa mole mole pa lo tafa ngata restala la suru suli mo ke topa so da wanga tawara na fa mana tu mota to a lo fa nga ina le system le MMP il pa nota ni sila meaning el wa pa nota fa yo pa nota mon fa pule lo tu malo ya mal pa nota mor patia la tela nga ina a ya ma tu fo fa nga pa nota pule al kama ye al lo makwa ye nga ye pa nota fa ele pule le sil pa nota ni
1: ya
0: le le vai fa talo fa malo malo ne tai o tono ni sila a e mana ye pa respect ya nga wenga le lo fa le va tu fo ya ka ba nga le na fa ina fo del ya ona le usta I ul ka le nga manga ole lo fa ku ya lan ta ba le ya al mana ko a
1: hibiscus coast le nga ye le tu langa le na fa ina si le le a na na fi ona ol kulinga fo le le a fa ku ko le le ai le ku ya nga ki le le nga e ke le la nga le nga le ku ai pe wa sa so al ka ba le fo le le ale ale le le ya ole la na ya ya nga I manu anga fo si le le na avel fa le mai ai tolu su tolu sanga la le so I fu o le o lo o mo li nei ya I mo li nga fo nga lol ka ma fa ye fa a ole manu ai seis a ya talo si a wonge ko e kupu
0: a sa le a ole tuja le le olo to fa ye le ina le file mu ma sa ole mu mo tanto a ya ma ka ka fio fil au sur kula fo ngoro ngola wala pa mon mon a so respect nga lo nga maro ma lo fa ya mo tanto ma pa mon mon a
1: ole oval sa sa wa wa lu se la u maila ile va nga sa sa un limas ful maila
0: wa Tere non po sin fine tu le fa le pico siringa ma cuo con sina le sina le ne a tu ti lo le fa le pito siringa ma che le causa ca calo un ba ala e ok ya somewhere up north I think Kerry sorry ok che lo col fa ngem sor bo o male lo se la mo ku causa nga ri ala e ok ya sorry ah ka ma ga ya di ya
1: ya ale la ok kilo kilo ku pe ya wa ko ko ko fa fo
0: ko ya ko
1: le ma ko ya ko le le ya ole ma tua mana ya la fo yo le fo iva ya afu fo ya ya ma le sau ile tasi valulu tasi tasi valulu alua a makai fo ile early e tangata mo mo nga va ve fo ile na ma sai na na fa ile na nga luenga ya la la ki kilo kula ile a fa wa ma ya o mal time ni
0: so fa len fa wa na fo ile time ni sang ile twitchi fo ile o wa tang ya
1: yes
0: wow so ya le le okay to total minute to total talo le to la e fo e valu sa wang ele umi kanung ka ko ngalur ka ko pokala me ni ngamal wala no po fitu balu
1: I think so
0: oh umi ya
1: yo ya wa fa ya fo si long ol tato ori
0: a sa wa ma lo ma lo
1: ya ya a ton wan yo e wal ka ko va ya so muli muli le nei tato te ma futai ya e ka ko ke o ko ile so faraile ya wa avatu se si fo I tala mo tato uma ya ai fa fe kai ke le lava ai mai ser ka ko au fa fa malostino o ka
0: ya fa ka fa malostino fa
1: ya ya
0: fa fa malostino fa malostino fa malostino fa malostino
1: fa malostino
0: ma ya lo fa malostino so
1: e hiva
0: e hiva hiva mai da ile amo
1: yo
2: ke yo wa ke ko me musica ka
1: yo
2: to brothers
1: Aiyah.

I'm a bomb. Ya yeah, tal noa ni so baeng a foi ni so baeng a lo tam fai ma lo ina ia fai dia chili ya yeah, tulanga o le mai fafo ma fa tupe lo langi mai si baeng o ma pat ku tu hia ya yeah, alo le tongi no ai tala fole tu wa pe fa fo tu ta tala mai sa mo ni foi tai fo ya vi ia lo fole tu ya wa a ma wala lo a le le tongi no ai tala Yeah, now for statement tapa twai mo no ga tupe wa ni sia tina de le mo le malo mo le manai ai fai mo fiela ba am al banga na wa mo mo fa fo mala tino se fulu fitu mala fa lo tia ne le tu la balu se mala fa fo ga le fa fitu ne va ya so ta to ba fa sa mo

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilona sio sio mianga. O lona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. Vea vea ai le ipula. O le upu nei fai I isi fuala au, e mawhai ona whabena, fuala au aina, ia po isi fōi tāo mawhai masani e le atunu. E iei li teimi nei a e sila sila I le te leo fai papalangi ua sau li teimi nei. E ia ia fa'i e te va'i ato lae fa'alua ina lanu sama sama ua pula ma lanu mea mata lava isi va'enga. A ua ia ile vea vea lonu inga o le tongi tongi fo ile ile pa'u o le fa'i. Vea vea a ile I pula. O lono inga e fa'ata tau I tangata fo I e. Ia la'a fa'i atu sina tala fa'ata ta'i. E yei se tasi nuu sa fai se ngalue ngale nuu ngalue nga fai tasi ale nuu. Ya, mana tua fo iso se fio angala vai faa moe moe ile maa loshi ale nuu. E tu lei ale ngalue nga. O toi ina maa tua. Ya, na leo atu la vai faa mao popo na o sina vele vele la titi la vai. Ya, na wane lea sa faa I matapuai. Wa... Ma puane na I tama matutua, ai mai tawina lawa il komiti, a mapugle au matutua, o saufa I eifo I male au laiti. Toi a matale ngā luenga, e ma puane le au matutua, wa ma puane fo I male au laiti. Una wala au atu leo il komiti, sole. O le ale me tau te fata I ta I eifua I tangata matutua. Tau te leilo to ina I au matutua. O tōwe wha moe moe I ele ngā luenga le tātounu. O le fie wha ngaki ngaki ngā luenga wala. Fai mai le tali a lesi lai titi le nasa I e. Mā kou ke I lofo I mā kou le la va. Fai pēlo le upu o le tanta le tai tai komiti. O I se kā lofa se. E o tau nuu I ante o tōu le muanga ngana le atu nuu. O ke I awa kou vea vea kou ke le pula. E oe. A wā o le wha I mō se wha tai tai inga. E mua mua pula, ona fatoa vea vea ilea. E ofo ile mango, po le nonu, po ala wala au fuala au aina e masani eile antunu. O le natura I o mea, e mua mua ona pula, ona fa solo solo tua ilea ile vea vea. Ia ao le fale tonu lea wa I le tupulanga lea. E vea vea ngai ko I inga. Le ala leo le vai vai, ua mantutua. Ae vavea inga vai vai a kuai malako. Lala nana wala au atua I kālo fase I au tō. Ia ngā uo kou vea vea ako kele I pula. Ia manuia lau fāsa usau ngā Samoa.

0: Fatalo for Dalabo Galam and Late Tamil Tile of Faifato Angamatato, Malava if you fear to toll a lao, Eshele Codele, Yawapoto in a lao with 2 8 Tato Tayao, the Tawa Tala Sweet Fanga Wayne, Nama Yoso Glava Yo Tuamo, Tamolo Tuafale, Kamar Capis, Fiwala Sangala, Facon Kala Capis, I did tua. Ile ele ele tar bo klabe tua ile ele ele man songa ya tre bro pel rabati ma rosi fo maria lo songa tre ta
1: lo fo lo suga ta vai ta ta lo sul pa yemon ma lo sa mo yo tu lo fa lo pulpeine o lo fa po fo ma ta po klabe ni ta ya ta ma lo su fo mo ma lang me mama o to la se ni
0: a sa wa le ma lo lu so la ma su su ro le la ri ya
1: ya ma ai al ma lo lu wa ka al ma lo lu fo la sa
0: a sa ne malo malo non sa ya con quello con bafo ya ma le spring la to wa
1: ya o se te mo spring
0: ya le le fa fa tai o le nei tai out at fi tele no le umala male lemon cross fa mo mole ya mo so na o nga mo le a tanga ta foi la to wa
1: ya ma se le o le umala ta si le super healing food ma yo le si ngolo umala an ka o super le orange sweet potato ai se ai pa tita pa ele ma se nita to ile ai
0: yeah.
1: The orange sweet potato fa pa le ngo common name mo lu umala. Ya ela ona flavor lu umala. Fa mai ona mio enzyme ka ya ile la to fa li wingan maso ma lu umala in suka fa li suka le maso ana mo mele. Ile umala. O umala lan elan pa pa e ilan an si umala elan moli si elan viole elan wisi an wisi umala. E mo e fuin morale ta ul potassium le anga kutu to maulunga. Ma mio fiber. Ole umala, tele foi meu antioxidant, por fit fit do meu bio beta carotene, vitamin A, vitamin C. Ole healing power la umala, fama tele meu fiber, fiber la to ti ti ia le va o por colesterol mai. Mai eu me aile ai o ni ti pi ia la to. Ma mo va foi fo ia mana va mau. Ye kama umala. Era foi ti ti ti ela no no mau yo ka ne sol mana va por colon cancer. O tele foi o beta carotene mai mele umala. Fui pua e foi lo fatu mai faa mai o fatu mai si ka anese o nye yon ma wai oe. E nga tele foi mo lo so i fua malo lo ina lau tele. Ma faa tele ina foi le palele a kili na ilo immune system. Ma tele foi lo immune system o le pusa pui pui ngale o lo tino. O mai lau health tip mo le fenga le siku le umala. Fui me faa ngane pa. O te sire pa o le umala. Mai nga na hulu lava le loi pulu pulu stilo pe i le vai. Ia saka ko e mal pa. O le sikta nga la umana te le atu mea nga la e mo pa ulo le ano. Ia mea nga la le mo me le umana. Meo beta carotene, vitamin B6, vitamin C, vitamin E, mineral and potassium, ma folate, B vitamin, ma iron. Use valu le mea nga e mo me le. Ile umana. Ile nga mea. Ya mai ha ta ro mala va i fi fi lu mala la mo le pa o le fu lu mo fi o ma lu si la la no lu mala o te lu na me li na ye li de u mala o ke ni la ko lu mala te mi o setemba ha mai o fa ngo lu mala ya ma ta va va i ki fa ngo va i le sa va ko lu ko fi ki wa ka pa a fo va i na ma ke lo le u mala tu ni tu speak se se tolu pe fa le a fa le u mala. In fact, it is a long song. If you're so philotatu, you have to tip a role in the low foot of the Umio tatu. You have to tip a role in the Havana to the turn this song of I. If you're so finia, you have to have a related story for Mangala that happened to number 10 October. I'm going to go to Umana.
0: Mahalo, mahalo. Yeah, Tato Uma, I'm going to call coming here.
1: Lese to titi lagi se uma ya kuso.
0: Se uma kuso. Okay.
1: Na le apa si maluru lagi ya faila tu lunga afa ya family na na. Se lunga fa amolu ko vale ya ya lo ya te mi mo titi lo ya ke no te mi ready.
0: Ya. Ana fang fa midi ka minge yo lo ya se tema ma kolon ko a.
1: Ya le na ya kilan ni ma ko ni maluru a ko kilan ni pa ama ka te mi ni ku lo fa vai.
0: Ya.
1: Sa e to me ya pa el pito na lo ma le vai.
0: Yeah, yeah, okay. Le lei ta fa solo antu lemon crust fa mo mon.
1: Yeah, or lemon crust. Kile lo pe sa kile sa mo so ya ku fu fa la ka ri kile lemon crust sa mo fa mai o lemon crust. E pe al ti polo vale ai kile la lemon crust fa mai nga fo mo mon. ke mo ka o kulis ko fikun mo pa mo sam tala tu me le mo kwa ya ve foi la ya foi le mo kwa si faili faili le ngata faili ki faili ki ya ve foi ka wi mo la para chicken ya ve foi le il suoi a pe a pe suoi a ve mo ngalo ya fati a to tu tu fa malulo ngala o le le le le pito la lo le mo ngalo no tu le to no le le suoi le si fainga a taona wi el foi Ave mo ka mo mo ngalo kwa pa ngom ya le la wiya pe ave se la mo ngalo.
0: Or mo ngalo fa sa mo ngalo lemon cross ah.
1: Lemon cross ya.
0: Ya.
1: Ya mai yo le lan ya o lo ila lo fu ki lan hi wo pa si ma lu lu te le mo ya e pe la we wi ta ko yo la ma ya le sam.
0: Mano, ya, lele, ya, ije si mainga tawa mo ne mo ngaro ai ne
1: se ajo. Lofa longo tu, lofa, o le angana mo ngaro ai, e olo ngu fia, e vai ngu fia, a vai si ili mo ngaro ring tia ngai next to, ala kui ai si e fakimeta mo ngaro kini kuko.
0: Asa o.
1: Ake la ring tia, ha o la ring tia, e mo ngaro, ai si e amesa mo ngaro kuko.
0: Asa o. Okay, lele.
1: Yeah, mo falong o film na miso so ni ile mo. E se ta si tanga. Ala to ma fiti la le mo, o le e lu me fa, e to lu me fa.
0: Yeah.
1: Le ston tik mo mo, e o lo tinta le fiu fa malu. Ona fushi le o le mena ti nga ma se ma singa mo to ma vai e ti e mo le mo. Fushi la me ra ki nga le fiu le mo fa malu. Isa fushi se e fa. Le si me fa ala kasta o e pusi ai le vele tinga ya le sino se tinga mo mai e so ke se vai ma fa fa na vale molto un minuto ya mo na de se le to e tu ve ma lu molto un minuto e na ta singa ko fi io o le rum ya mo le si me fa ma na ma fo le mo or too much with me ya mo le alcohol me na ma fo ia ye le rum so ka ko a so mai tu se nga se la u kala mo ki ke le o le bi ti ai le se ku sa nga la fo le ki
0: Okay, malo fa tai ya o jele mana ya nai na va nga ole eta one of my list for malo lo ina wa a healthier ya ta mafa ya ola fa pena fo malo sil chino
1: ina to nula ya man tu ata to fa pa se te ya o anga asile kwa de limo o le ho wo morte minori de ki mo supo to ni eso ko nga fuara o supo ya ma kere supo mi o fulu ka fa mo o fulu
0: ya asa le ah ma lo fa tai ya ah ya ni se fia bala watu na ya no lo telefonia
1: ya o tas no melon o lo tas i lo le mo lo no no veli mo o lo tas i lo le mo no no veli mo si lo tek si mai ta mai no vi le play na ga le fa o lo ke fo miske
0: okay ma ni fa fa le ya sa fa tai mo le ta por kala le ta
1: Le
0: sunga tu nei poro pena ko pati Waiuku Baltaro pakala me tua ile Ele ele ne tau ne utoise funma leiva Minuto lo tol tal leone tula iva Malo paftei ne tinu ulfatis Baltaro pakala me le nei foin tai Amana

0: lo iai, ai ave ese le upu fa tama lea, o le oso vali. Polo inga le fonge le whailai tusi, ma sui whailai tusi. Ave ese upu ia mai wha mau mau ngarfono. Sa amtau fale la tai ua mai a lau taimi.
1: Ma wha whiong ngarfono futalai, na si mea lai titi area. Nga ngau lea la alu I wha mau mau ngale, tato ufono. E wha winga lua le, e la unga fale la taimi, sa amtau. A malo lua tu la whiong ngare minsta. Le ai ma se anga ngā lua lua wha pe.
0: Ia.
1: Langa
0: wa fa yatu la fa mo yang bang sa no fo no fo ya wa fa yatu fa ngan fo ai fa fo ha mai o le ma wa tu le na se fa tu nga avat arm ta u pu ta le no nga ma li u tu fi nga avat lo fa ngan fo fta la u fa mu tai fo I la se lu mar ta tu nga lu nga wa tu ai ta tu nga lu nga yo nai me la ai ti atu te fa ta wing A o mea e mwhaiana whaielo tō whinangano ma whele wa. O le mea lea, ma lea ia le awhionga le minsta o isinisi ma la manuia. Le whafonga mai o leo whafile mu watu ia whela furafo inga.
2: E pupu lawa se, o mwela awhionga pukutalai langa lengsa, o mwela awhionga sui mbatu. O te arofa foi, I te maari o lo tō whianete mi CEO. Fua punga denga lafo, o pewa, whingaro ma lo e sui mai, e tau mai tau e whaunga lua. O te pui whafo mai a whionga I si au fufu, I a whionga I puri siri fau. O e whuing awen mahalo e a onga mua, whaskol si. Pe mai tau tu pe whaunga lua le whuing alo le whionga le. Ia mare, o kiri whionga lawe le la unga le whionga le suin mat. O re di umanga ko whesing otu, le ori tere whainga I. Ia, o re ngare ka penga mai ele li po kian mahalo pa whuai mara mua.
0: Mahalo whaftai, ia se I tue pa.
3: Pau ane yeah. Si me pupo pati sa ufinga. Leu wha maruru wak. Wha maruru wak tuho I langa o. Tūlanga I tau a hoi ona. O watu wha maruru ngai rao. Fionga I re tūlanga pe ona. Wha fonga ia I ni tai au. Rafitai mo lebrua.
0: Ia, maru, maru fata mari o tū fina ngalo. So tato maru enga fain toto e. Ia, e pe ano tō wha fonga mai wo fau tu atu tu a ngā sa uranga fa pene. Ia, se tu atu pena vanora fina te tai maru.
4: Si me lai titi ina nei tō tupu fo. Le fatua o mana fai lau for sanga le aso mo mua tatou fono. O fetu na inga umal ka peneta. Fai ilana maual tu langa le o le fe urufai o le feta lia inga o ngā luenga I tonu le mota. O le fionga le minista o a inga maanga fsotai. O lewa tau a vertu te o le minista lango lango moa. A o ia foi. O le minista e sa ufai le komiti o tupe al ka peneta. Apena fo ile fionga ile minista o pisnisi malamanuia o la afso soani ile tulanga ile minista o talonga ma angafso ta ima me vapena. Fapena fo ile fionga ya paunga. Minista o tato sutusi. So soani ile minista tupe. E manisi I wale wa ya ile fionga ile minista o aonga. Efso soani ile minista o saifu maloloi. O se matoure na fa inga fau la wa fionga suite ta. Oi la vala tu o tu ta fa mala mala mala fina ngali e fina ngalo mali o ma so na te no fo no fo e e so wa va no ala te lo me ta una sa no ye a o ta tala la va no al cabinet oi la va na te si la fia se me fa o sofia ila na tali e fe so so ani le tali le mal o le mel na fai e fa malu lo tu nei te o to pe mai sa collective responsibility ale malo e tali fa tasi Ina nei te fuwa tu wa esesi fa pe oil malo il malo le la ol mi skala o kadia kur ka fa mam lam malo le mal malam ya sema to to te liatul na mal ngam fa lor
0: ya malo ya le fa mam lam le le ya le fiong te te il malo le fu le ma sa
3: ya fa fu te lai
0: ya si on sa ina la vale
3: ya lo mau ai se sa no a matari fa tau ya le fiong mal mi sta tu
0: ma li le su te te ina tu ma
3: ni spesi de fa mam lam
0: ma li le su te te le tu ma se te le yu ma lo ya la tu ma sa sa u oi se fa ma fe mai la tu ma sa sa u te te il malo le te no se tau fa to to at O le tūtono a lea masani o nā pipi e tuatu fonga fita lai pe a tali se isi minista. Leanga iei wha anifo sota inga o minista al kapeneta malako portfolio. A ola le teime tali e malo wa maa maa fo ila. Lea la wa wha manino le leire fionga ile li palimia. La tu fontanga wha executive ale kapeneta. O te toe fautu atu mwane o saunuanga fau inga lua. Sometimes for la type piano for Yatulanga Lena, I saw Noanga I put a silly, falling on my ace, put a silly to lower Payo Tamali. All of Fifi file a mutum. Or two la phone of oil, Elos a two la phone to Fafi and I owe. Ia file a mutum. I lose a two lang of a pair, or Yanis of Fifi or not two la phone leai, two la phone or I am I in a fire matatu sav.
5: How much more confidence do you get when you upgrade to the Kia Tasman diesel? Start with a 3-year, 45,000 kilometer service plan. Add your choice of 18-inch wheel and tire upgrade.
6: Sole! Eva mali pese, malo fa fong fong Samoa, malo fo le va ile musika. Radio Samoa number 1 New Zealand ako. Simpson.
7: Palmia. Sa failing nafsi. Ya tia uta hotel. Ile tulanga le ale. Ole afo yole falo longa foi le ao mai e so stangato al malo e taua ona longo le palmia malca pineta ya taula o se fengo fou ai e taua tau te le a tau le fengo fou le ai e yela la fafsidi. On the way out the telephone line, Matu Society Lea Afafafile. Yeah, a Bern Silfia. Masani on a Faito Vanga Afafafile in Lalolani. Yeah, to Puelos Malatu. A fa prefer la pe a au mai se se fa lo long po ani tu tau et tau on a anga el cabinet a li italiana ia se se fa lo long fa pe la on tau le tu langa le lo fion al fon talai on oyat tawia ye fo tanga
0: ai ote vai do penal sao no anga lo fiong ai le taita yo le tuanga ai pe no to fa fonga ya ya o lo tau ta pena le aso vole lo tatu silim tali masa ni le stof va sanga le le ya la lo fina nga lo le au mai fa fisil ala titi fo e lo aso yo na mai lo le fon fitalai. Yeah. You know, to what you know, no yaw to ever sang a limber final of the funeral self up, it all in Padia, not but to fang. Yaw to fall to in a law of funeral, yet two silly lay law of sea on a mile there, on a two lilo malo, a two sire or caco process there. To what you ever know, it's a little
7: bit of a little bit of a while there. On Fafa Finele,
0: on Tao for your life. Or tau wale ala wafiong ala taita, lewa ufata waino, fata wale luaso, pe ala titi mai, e amai lau fafsiri, ona tu watu ale o lau saunuanga, e fata wale u taita ifono le nafo, ya sosiete e ai, ya ae, ola tu watu leva noi le suisa tu lei mai, o sanganga fa, o sanganga mua mua, sorry.
7: Ya o to tala noa e mata upu ya ilesi tu ai o yo lea ya to la ya tu mare ava telen mane pa lo alo o fo lea va noa tu ina mai lo fonga fonga talai ya e fai e foi se sao ne foi su nga fono o ne tu ma lo sa nga tas e tu sai foi male tu la fono ta fa ofi teu teu. Yeah, Luna Atuang, Pena Fapena, and Lau. You win a motor. Yeah, my eye lasso. Lua say, oh, my, Elene, to la resso. Natuelo finger from Talai, a little woman, by Lango, by ear, Sam, Fina. Yeah, Mr. Foyon is your total, Nate, I out. I don't long for him to talk on Fapena,
8: tu nai muni au ma full sai fala o ma foil to fama le tanga ya e pe ona mai tau na foil fela fola foinga e ala tu la fon to fafi ya pol tu la fon tu tu ya al tatu fal tu pe tu ton salam fai ngai no no tu ia fatine tu sala pa ia ol ma tenei Fiora fiona li pan mia mala ka pineta ia le nai tu vai fiona swimming star ya pa pene fol nei tu vai o wale fiora to le fiona tai tai le tu ngai ya a mesa su tai tai ia mal vai nga pe ona ngai al ta tu malo ya malo a foi la o mo vale nei tai au ya pa talo pa foi le sa foi nga fa lu lu ngole Tanga luenga tatu malo, mafala putonga tu maotia, mesio saa mou gotu putu, na tu fafonga.

le tangu le one CL radio sam mo le rivang all the time o le was full vanu mala a family te o te ni le July se fulu e fi fi vola nga fa tal vantu le rivang all the time yo yo e ma tangu feel sulu me yo ave o le la ya e longona la vola manu lu inicio vang all the time to what to do ni sila vi le no fole tu o te te mailo tu se fu mo le ba tu o la tanto te toi fi lo i foi le rivang all the time ile pulu kala mine yo le fi fi mai se yo le lu la en lua e le a wau le o le so o no lo to e se empe le telinga ya titia ya mai le tato ngā ruenga ai le eise a fai le o le tato te mafuta i le divaing o le teo i lo na lofa ma lo na ngā le e moni le fama no mona fama tain le sunga le wau ya te vaiva before i le fultua ya ngā balmana Natasha vai lua e mona programe le manu o le teo I le taiao singi singi mana manu lua na leila fa fangu ya te oi lo mali fo mai fangu o le lei o le lei fo I taiao fo ya wa tato fi lo I fo I lu manu ai leo tungo nu I le rei vai ngā le taiao ua mai a sau manu o le taiao e a po le nana vai e pu lo lo ia afu mana pofi e lei sa faina pa va pe o le ua umare mo moli le fana wa onga Ya ona tosho leo au iefa malama jauwa suru watu lela itono lo maota po lo lao E tau mawa isi na maa fana fana Ya faya ona itele itula ili neita yao ya E pule na kustafu neye ili lao lona sa Ya paule mea ava peol sefulo tau na inu ya ufuala awa levan tau Ya ona faisa usa nguisi faisa wiputi Ya pe faifo isa wikipiki Ka uwe kamiki Ya le le fantan fan to le vang all the time out ile tapo inga malu au au na pai ale tua ole da fo joy tapo ina lana fola fola molo na dubu le fai ngo le ni vanya so fe fe le vave al waso ole vanya so male ni fo imagine ole wa lu se fo ile so ya so le ni imagine o kus vanya so fo ya wa tanto tilo tilo fo ila ia le le tau fa ai u unga Ole masino aukuso, ole vai aso fongu le aso sa, ole aso tolu sfulu nao aukuso, ona tolu ngaina le ile aso ngafua, ole vai aso so one, iesi kakufa aukala ye ile vafi. E peyanga nga emo mailava ole masina toi mou watu, eva penale belo ye tanto. Ele nem foi vai tanto, e tem pei foi ale melo le tupi. Nao na tau wali ali mea o whainu mera e koe kanga waku Ioe, ua koe o wanaku Ia e wha pē nā le ri o lang O le fsuya inga o vain tau ia ma vain tain Ia ma mea fo I tutupu wain O le vain tau ia ua so longa le lei mea uma Ia o le nei vain tau tātou te iai Ola, so le e wha I o le te leo le wha le tonu o le tamau a inga Ya e fa io le tonga tao le pingi singi lele wo ura ai e kua lewa koe anu fo ilu Lea sau sila sila ia ingo me laole Ole pam pingi singi ang ili taya O tau yei sina pa upo le mea na ua e maa ufa ili tau na uheia Ya e fa pe na la vala ni yo lang Vevesi ya o I sasai tuto Ya ai ki ngā inga koe ya makaku Anafi neu fai tau e se tala o lau fa pe mai I tono a Amerika wama kwa halua ilunga la kawara kiso. Ya, a faila o na wala ilunga la kawara kiso. Anton, e yei fo isi te. Ole a koe halua ifo ilunga la kawara kiso antanto winei ni usila. Se I vangana I ola e lavara kako sapalai. Ya, e talwana amata mai ala tau. Ele I yei asa kala fo ili. O fa pia mai, a mewa kau siyoki ila kako sapalai. Ya ma wale toi sawa ifo imani la muta inga. Wakao se a koe sapa. Ya ni fa mtalanga voi lele pe koi fia so le pingsin Fia so le kiso, fia so le pingsin va lele le toi Ona Antonu o lewa toi maua mai a tato sapalai Ona mea uma mai nisio Antonu Ya ai le a faina le O le mea tau O le lava ki anua kore pa Ele koe nga mea voi lele fiwe ku Ya ai le hise pingsin ile hise kiso Ya le le fa tala fa tfo ile rivaing o le tayao Pa anga masani ele tato wala leo Ona yo tatu te mama tina ma tatua Alo fa pele ona tu imale muli panga I tonu
o Mount Malawa va pe fo ia Mount nga singa simano fanga o lo o tau si ai lo o tau soi fo mano no ina o a mai o tau o a mai o lua o a mai o ele ni vai ngol te ia ia tau si o nai mo wana malo si o tino ia fa no o tu fo ele an to le malo si ia o te tau nai alo va ile fo ma ia ai le fa pe fo ele lo le tinga o le lima tinga o le tua tinga o le vai ai fa no fo no fo ia ile fa le ia yo ai mi sian tan to ia wa fa so so tuilunga ia fitu se fulu yo ia le va le ono li banga le fitu se fulu va no se fulu anti na me o le tino ta wana ave va ile fo ma yo ai wai te pe yo man to ia le a ole ye ma to fa ile nga fo ma i vo ye le i fa wina e viu la inga ka wa nga we anu le fa ma a ave ma ele ai se me yo nga no wor wa kwa mai pen kol nga no wor wa kwa mai le ai lu ma si na pe to lu ma si na muli muli ai ko va kolor fer ma ye va mem le vo ma yo ye ole ma ile le wa ma wa ai anga e sha ula le lu ma si na por kol ma si na le wo teatro ma nu va pe ni yo nae ma wo le vai folo nga se nga se ha ya ole tu langa dai pe ole yin tan to to no le ni tru e mahalulu mafanafana o le fuwa sa unitantou ile vaita o le tau mafanafana ia male umi ona mala malama na we silsila yele tayao na amata maya a forifiku e sulume yele la ia na wa oso anele la ile toi luo milute li tula e fitu ile tayao ia ole afa sol solo toi la vafa pena kula ka kwa ile afo leonu ia pe asu ile tanto utaimi vo ile le daylight saving ile fai ungona ole masino fo ule masino setema na paule mele mua mua mailu mole masino setema mole silo fia ole asu sao tama e ma negi aare fa tala noa vo ile leone mata upure e wai pi fa li yango ye kako ioi toi lua vai aso le tutoi ia asu sao tama uso le lua nga o vai aso ile vai aso mua mua setema a olona sa mo mo le son ola sa na uta bai tuno ni sila yo ya a faila o 95 forma ya na na tu want to you of tough e kia rua vui lele faila ufa akau ma ya lue faia unga luenga ma ya lue fia ma fia a ia e mana tua lele ole a sa uta ma le son fa mure mure ya vantala vantu le malo si ulo du ola ofi taitunga wa se marui o sa mo ele nga take tono ni sila eva pefo ia turu mao le rei tai au ma lo le ala usu ma lo fo ile le fa la mongo tinga ya langa e manu ulu le turu na tato ilo a umai manu ulu ni sila ai tato tele yo mai ni sila ele ina se mea la le nga e koe komu mure manu ulu ya wae ke fi wae komu esa wale manu ulu pe te tula ilunga pe te le tu ilunga e manu ulu wa ni sila pe te tofa pe te ala e manu ulu wa ni sila ea talo si ola nai au datu dan ya tato wala mafana wia onga ele neifo i vaenga ole tai au ya ele kalamari ele uke faikawa kwai ai se yo tanto foi man ona outa wan tula ele ole mea ele urungali sa fai ole mea tauti ya ole urungali pa mai sa fai la le la fa to anga ai ele mba mao te le le la uafale ma le ofisa ole ole ele ngantra ele mba mao e se le ofisa ole ole ma le fale ole urungali ile ai ole fale fa masino fo ya ele mba mao e se lava ma la fale ai sa faila la fa to ang ai si umo ko waku pole la fa to ang le sa fa makau kia ol makwa ulau ye ko ngal ka so

του λέει σφούλμα λε τσάσι λίγδαν όλα τσάι όλα που λέμε όλα φύ φύ μάι μα λε τσό όνα φόγα μου από σε μάνου λε λίγδαν όλα σε τόφι σε λού σε φούλουν έλα μασίνο κούσο αφέ όλα τσό έμα αυτό μάι λε λίγδαν όλα τσάι ο για φά τσάλα φάντου για τσό ο για τσό ο λουά για τσό ο τσό τσάλα τσό όλα να βόμω σε μάνου όλα τσάι ο μάνου λου τσόν όλα φάσι Ya te tala le iva malama, ko sole iva malama, te tala le fai te toa. Ona ina ana ale iva fofo ile le te lua mafuta malela ile le itai au. Fa talo fa iai, po a mai ia. Ea ele umiana e tutu iva fua e fano atu. A sale ia ua mafana fana fui ona e toi sau le ton. Ea ona ua punga ar ki box. Fa iai leo sau I puti. Ole ne iva inga ole tai au. Yeah, Talavant to ya phone mama Chevy, Rachel C from Langan I Point England, from Malu to Paris, if I've win a tiny yellow before he loopy brown. Ma auto malavale ma auto mele ni vaing all the day out. Ele I awidan to le tala le le ulunga le I makau kia le na faile la fa to anga. Ele mama ese male official le le mama official fa sidonga. Ele to waikatu. Ole wasa wi tuwa le fa amtalanga ele afo. Ele su su enga sa faia. Ele vaing ale ole matanga le wenga le le fa ngaino le Independent Police Conduct Authority. O ila tau pole vaenga lea la tau te su su ina ngā yoinga a malu ala malo I se teimi e alu aise o so fainga ai misa lewa teimi e whao ngā ina I menei o a upenga malosi o te leilo po e maratu ala te malo ale sa so solama lana whana we toto whale le tau sanga o tau mawhai ia le mutanga aluenga o leo leo ia ma nisi fo yo le lantou aing e tongsa ilie po fea le mela e la lafi a isa no no fo ile tonga vao le ali malana fa na we toton na te te amalona tolua a ian weima avela na fa na we toton I am a kempai ile tonga vao ile pitonu e ta ua mokuro Ea, o le tau sangala na se imawaya tunei, o le namba wa atuwa ye leo leo leo leo ilni, o lo vape leo na tau mawhai e talepe se tasi o fale, maanga I atuwa I tutonu. I lea so valu leo se tema, I le tau sangala se imawaya tunei. Ea, ele I umiana ye leo leo leo na, ae tau nuwa tulo ye ima leo leo. Eoe. Ea maasa fa yei lo mana tutulinga maleo leo. Lea sa faa paa paa ina paa uola na pasika pao faa. Ea na paa paa leo paa uola pasika. Ae faa liu mai lo malea li ila. Tafana lo maleo leo. Ole leo leo na mua mua afia ila na fana. Iana pulu fana. Na faa pea leo na faa mnu ali yei lo na unu. Ae ole leo leo lo na lua. Ea e tauma faima yei lea li iotam. E fana le leo leo lea. Ai fana loe le leo leo, mai wai lava ina maliu. O le su su enga la sa faya, ea wai peo na ta uafuilele le tato polokalame ma le sungalele I santini, le to faya tumaravau siki a shu I le asfarei le male asfarei. Ea ia tulafono, ele ima teita inai leo leo, ele taimi, e faa upenga inai. Eoe. E se tulafono vui eo leo leo masani, e se le taimi, ea e faa upenga inai leo leo. Ya ole la famile fam tolanga I wa san to tauna fa ya tu le le mea tu ilano la ufana ele tu wolo ilano fana lo moi a famile tala ale manu le man ole na ye fana ina le li uto ele ai se tin na ye tu na tu wa ilan tu lang ya ona ole me utu yo e wa mere tu e se ale mul mul tala no fu ile le fa pe mai tang ole fana ma fa ta ta Ai a ola ina tupur fa'ala belavi. Ele ngata ile vave o na minoi o le tai. Ai ole vave foi ole mingoi o le olo ua foi. Ole adrenaline. Ia po ole langona foi le ia te oi. Ia e te tau wana faile a mea male a mea. Ile te mea tupu mai ile fa'ala belavi. Ia ma ole ala ua fa'ape mai ai. Ia lea foi fa'ala putonga. Olea sa huia mausi ta ia e manu ole malo. Ia tu la fono uma. O loo lima taita inai I la tau. Ia mai sāwha apea. O na ngā yoi le malu leo le malu. I le tūlanga I tā ua o le self-defense. Ia po le pui pui ngā oia. Ia ma malu le malu. Ina ne I o yei le oti.
Yeah, my only two langal day be on a yay. Ilivang or the tire, or if a church to one swing a lair for evang a tow. Alimantanga wing or lulu. Awa, polar for the love too late, my sound all a single lady shanty. Yeah, a woman on a two put fan of love affina if on a inelephant. Yeah, on a villa yellow lau fana yo. If I yell swing, I had one man or look. A fayala olana e usta yell to la for no mutanga winger. Ya elise me ole a e pole ah ai ava pe voi lele Jesus ya ole a feeling ya ila o ina ile tulanga le da ai a fai fo ele usta ia ese man wala malo le tula fono ale mo changa alwe olo no ya ole a ye fo ila ona o onga ole a on tu ya ya le fe chum tala voi lele a me tala fe ngai le mele ole fana ile stanga to le stanga ai a fo ole no fa pa mo ile ile le fana ile le Eta tau fo ilana react le leo leo. Mafa o ngā lole au penga malosi. E tali etu wai. Ia wai, a fai o lena whamnua le leo. Ia, e le leo o lana manu. A, ai fa pe fela pe afada pe ana fa pe naoti. Ia lono winga. Ua te le ia lana fa le to. Ma te le atu wei tangantai mak maui o lana tu suifua. Ia, o le tātou talala lena mai le vahenga lena. A, ai, o le... Ole chala le ding, chole makwa maliel to ita faita o tu fuile le yai. Ole chala, eva bema, sa faile fa to anga. A se ulungali, ma se tasi o tangata, maile antunu o Vietnam. A ile ma mau tele ala, ma le ofisa o leo leo. A to ai foi, ea ma le ofisa o le fa msidonga. Ila no ilipi tunu ulea o naruahi a ina ifea, I Huntley. Eoi. Lente mua mua e tau atuwa yentele yo antu lalo I Hamiltoni pe alu antu ni mai au kilani. Ea mai o loo fapea mai lani fa matalanga. O lea sa fayai ina. I totonu o se warehouse. Sa fapea lea ona maututongi yei se ulungali. O le ulungali mai Vietnam. Sa fayele la fa atu anga mariwana. Mai o antu lefa se lau ono sfulu iala au. Sa fapea lea ona tuto inai. Ai le I la fia I leo leo. Ia mala au fai ngā ruenga. A le fam sinonga. Eoi. Na fato a maua. Ina ua faa longo antu se tasi o faya o ngā o se daycare etua o I male fale leo. E faa longo antu. E se ala mongongi le sau mai I le fale leo. Ia na alu antu ai lola ia leo leo sfa I ngā leo leo. Ma maua antu ai. Ia la au nae pe ona utau. Ah, ele ngatala ile tutoina ole la pisi nisi le pole la fanto anga tutonu ole warehouse. Ai, sava pefu ono sfo yele ole ole la ufani. Mamma wa tuwa. Le tele ola a tuwa ifo. Ia male o antu ile ono se fulu kiro kalama. Ole mamma fana ola a wole afo. Ole marijuana. Le nama wa tuwa. Ile la fale. E pe yon ta u maile le ta tu li poti. Le a ufa ilo mai. E a mai o le aso la anarafi. O le aso antu la ia ilu mo le fa msidonga le ununga li ilia. E tali I o la morianga. E pe yon moria ilia ile totoina. O fuala au fa asahina. E le nganta ilia. O le umia lea o le marijuana. Ma le fa moe moe. E fa ta watu. E a mo se tupe maua. Ole istanga tato tolu ye ilato uye samu. Ole olo ufa fale pui pui ile teiminen. Mole tolu tausanga. Male iva masina. Na loka mailea ile masina ome ile neia tausanga. Ea mai masano upo wa tolu wa iso leali iya mata upo wa pepe wafa. E maua mai ye ilava tangata ole atunu ule neia Vietnam. Olo ola tau faya iale ngaru wenga lei tutonu ni usila. Eoi. E makwa le leiki le faifa ko anga ganga ye le kulanga ole. Kama leo marijuana. Ai, ole vaenga le na mawa chonu wei neya. Famai, olo ye yo la chupi changa po so changa fo. E mene yo kengi. Organized crime. E pe yone ye tono la chupi chonu. Ya le wo oma ye tono ni usile ne. Ya, talo siya. Talo siya. Awane yo tato faya langa mea. One time to the Yelena Mirfa to Anga Marie, one of our Moa. Ye, Eli, cut wing out,
ka uma ko ya merko wa inga ka wa ko merko ngu yo e pu e mai foi lo waka ko mai lo papa ya na uma na ya lo lo fikam ah e ma ko wa pe har si si Jalavan tole telinga ya so alo se tu mua le ma fu chomile divang ol jayao ya anto ai fo i mante stiva so le moka ukia e se hoile ko inga so so nga ah Or going on song song ale ole fal pui puya ya marfa alava yo me voile le au karinga ur koi fai eo e va i meari ole ka ke maruru inga ni jole e o fai ala ko fa ko sent maka ukie go na me

0: Ole wa chui vanu mala fumiri uti ona chale ole chui lai se fulu male lua ole afu. Vala wa chui lefu telenga ya chui siya pio Wilson pone fiong ya lumanu vai. Ile awo ndangale alo meke kasi manukau ya efemaia le chofai ya chui siya. Faisi pisi ole rita yao. Ya ole ala lale ya ole ole afa mdacho twaila na numera ya ole tuan tusi ya mfeyo na nga ya ilpa ya mle mmanu le turu wile chaimi ya cha vanuany e te sila sila ma e tangatanga ya ma e sa vali vali vui au tafa o ta vali umma olo ya ina ili lo tuana le omeka kas ole luose lau Kevin Destrive e manukau to titi ya fa usang itonu ma le pamping singinga le afo Piano mo pidi ya ele ye ole McDonald's si ku ye piano fingo fienga ilungo Kevin Destroy ye na fa sanga maila ya fu McDonald's ile si tu ya ai ya fu ile ngolme ola ile si tu le una gana le tu fa ya tungi si ya pole jungle na ya lu manu vai ole omega kasi le lu se la Kevin Destroy ye manu ka Walau ye le numero al telefoni ala ofisa ole o iva lua fitu fitu lima valu tasi lua lua fitu fitu lima valu tasi lua pole olu tasi fa fitu ono lima fa tasi olu tasi fa fitu ono lima fa tasi ya le la to numero na mfio ne walau ye ile ne iva ing ole tai au ye po stay before ole uli pole fia fia na ne
1: 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz
0: fitu minu chola ro choi on the channel ole sfulu male lua va chala vantu ya tuwa sangi yo yo lo ma futa mai mara pa male opola ero vo po fese fole inga ngai ki ngai ngai ya uroi e o tu lan chavo ile we chimi o vai inga ole o ya